kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

pagtitiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the love.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa tanan nga mga suki naton sa aton nga platutonan tinig ng reformasyon. Kamusta ka mga tanan kag sa gihapon dalayon ng Dios na naghatag sa aton sang dugang nga tion, dugang tiempo, bag-ong tuig. Pitsa amang nagasugod na kita sa aton nga mga inadlaw sa bag-ong tuig. Salamat gid sa Dios sa tanan nga pagkamaayo. Physical, mental, spiritual, kag financial, kag proteksyonan sa bilog nga 365 kaadlaw sa nagligad nga tuig 2025. Gin pakamaayo kita. Amo na nga happy, happy new year gid sa inyo tanan. Biskan nga ang iban hindi man happy, kay may mga eksperyensya nga daw hindi maayo, anong botang balon. May mga hindi malikawan na problema sang kabuhi nga hindi malikawan. Ano nga problema? May mga bangko nga bakante. May mga pulungkuan nga bakante sa pulian. Nga man. Kay hindi pa natapos ang nagligad nga tuig, natapos man ang kabuhi sang isa sa pumuluyo. May ara na siya. Ang iban man nagbalatian nga hindi malipayon, kay bangod sa hindi man malikawan ng mga balatian sa kabuhi, sa lawas. Balatian man espiritual, labi na gid, amo na ang pinaka-hindi maayo. Amo na ang kamutanan nga tagpalmati, tanan nga mga suki sa aton nga suki nga istasyon, K5 News FM Philippines. Sa gihapon, aton nga pasalamatan kay nakapadayon kita. Kag aton dayaw ng Dios, pasalamatan ta siya kay kadamo-damo sa mga pagpakamaayo nga ginhatag niya sa aton. Amo na nga, kamusta kamutanan? Amo lang na ang aton pagpanamiyaw kag hindi tagid pag kalipatan nga mag-uswag tani ang aton nga espiritual parehas sa aton man nga physical mag-uswag. Kay nagatinguha kita permi nga tani, may aram kita ay kayong lawas. Di bali gamay lang ang kwarta. Di bali nga eksakto ng kwarta. Bisan pagani kulang ang kwarta. Di bali na lang, basta nga mayo kita sang lawas. Kay kung hindi mayong lawas, bisan pa pwede kadamu kwarta, wala kay kalipay, labi na kung bidredi na. Muna nga delikado kayo. So, walang na nga tingwaon ta, kagkabalon kita nga sa sining estasyon, permi nga nagabalik-balik sa pagwaragwag sa tanan nga mga informasyon sa kayong lawas. Intuduan kita, paano ti paano ang lawas? Muna nga pamatik mo permi. Kag sa aton man nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, gintuduan mag kita kung paano gini kita mangin Diyos nun. Kay ang di Diyos nun sa paglabot sa tiyon, kung laglagon sa Ginoo ang kalibutan nga aton ginistaran, ilakip man ang mga di Diyos nun. Suno sa ginhambal sang Biblia. Kung basahon taman ang 2 Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 7. Muna nga maguturan, hindi gid kamo makalipat sa pag-alagad sa Dios, kay amo lang gid na ang pinaka-importante nga manggad, pinaka-bilidhon nga manggad sa kalibutan. Kay bisan ano pa ka kamangaranon sa material nga manggad, bulawan man or kwarta, hindi na siya amo ang pinaka-dako sing balor nga manggad. Sige, so manang aton nga permi ginapadasig sa aton tanan. So hindi kita mga, hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyok anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, sa mas nalipong ito kami po'y narito. Nagpapasalamat sa inyo, sa inyong dakilang pag-ibig, pagmamahal, patnubay at gabay sa nakaraang taon. Kami po ay inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas. At pagkakataon na sa itong panibagong taon, kami nawa ay maging karapat-dapat man sa inyo. Una sa lahat, sa aming pananampalataya, na nawa ito'y lumago. Sa aming paglingkod sa inyo, na kami nawa ay maging masunurin sa inyong kalooban. Upang maging karapat-dapat man kami sa lahat ninyong mga pagpala sa taon pong ito. At higit sa lahat, maging karapat-dapat sa makalangit na bayan. Pagpalain mo ang mga nagkikinigsimpilan po ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang inyong banalang mga salita, nawa maunawaan. Upang sa ganun, maging gabay sa landas namin na sa aming paglalakad patungo sa inyong kaharian. Pagpalain mo ang
Ginagamit ng pilan, 55 yung Philippines. Pagpalain mo ang siyuro kamiloy at pamilya. Gayon din ang mga kawani. Nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection aming makamtan mula sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan laban sa inyo, sa isip, sa puso at salita. Itong lahat aming samot na langin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Now, ang atong tunan subong maguturan, importante katama. Ngaman, God's mouthpiece, the prophet. Ang mga propeta gali o manalag na ang ginha gamit sa Ginoo nga daw manughambal, daw bibig na sang Diyos ang mga propeta. Ngaman, kay sila na ang gingamit kay suno sa history bangod sa kasala sang tao. Nakasala ang atong unang kaginikanan, hindi na direkta nga makipaghambalanay ang Diyos dito direkta sa tao. Amo na nga, amo ni Antonanta nga ang importante katama siya. Now, ang God's mouthpiece, the prophet, nagapatuhoy sa Biblikanhon kag teologiko, amot na malunri nga theological, na konsepto sang isa ka propeta bilang pinili na tiglawas sang Diyos, nga nagahatag sang Diyos noon nga mga mensahe, giya, mga paandam, kag mga saad sa mga sa Diyos para sa mga tao, nga nagahikot bilang isa ka alagian para sa tingog sang Diyos sa duta, nga nagahambal sang mga pulong sang kamatuoran, pagpalig-on kag direksyon, bisan pa nga indi popular o kon nahanungod sa mga palabuton. Ang mga yabi nga ang mga tao pareho nanday Moses kay Abraham, nagpakita sini nga nagahatag sang mga sugo kag kabuton sang Dios sa katawhan, nga nagaserbi nga mikropono para sa Dios noon nga kabuton. Muna nga importante kaayo nga aton sa mangpan ang role sang mga propeta kay gali ka ginhungod gid sang Dios para nga may ara siya man gamiton para sa paghambal sa importante niya nga kabuton para sa mga katawhan. Antes ang pagsulod sang sala, si Adan nakaagom sing dayag na pagigambit sa iya manunuga. No, dayag kag face to face gid sila nga nagistoryahan ay apang sanglit ang tao nagpain sang iya kagulingon gikan sa Dios paagi sa paglapas. Ang tawhanon nga rasa ginutod gikan sa sining mataas nga pribilehiyo. Paagi sa plano sang pagtubos, bisan pa ang isa kadala na buksan sa diin, ang mga pumuluyo sang ruta mahimo nga may kaangtanan gihapon sa langit. Ang Diyos nagkonfirmar o nagkomunikar sa mga tao paagi sa iya espiritu, kag ang Diyos noon nga kapawa ginhatag sa kalibutan paagi sa mga revelasyon sa iya pinili ng mga alagad. Ang mga manalagna, ang balaan ng mga tao sang Diyos naghambal samtang sila ginpahulag sang balaan ng Espiritu. 2 Pedro 1, versikulo 21. Sa sulod sang una, nga 25 sintos, mutang balon, 2,500 ka mga tuig, sang maranta sang tao, wala sing nasulat nga revelasyon. Mutang balon, halin kay Adan, pagkato kay Moses, walay mga nasulat nga revelasyon sang Diyos. Yadtong mga gintuluan sang Diyos, nagpaalinton sang ila ihibalo sa iban. Kag ini ginpasagikan sa amay pagkato sa anak, pinaagi sa nagasunod-sunod nga mga kaliwatan. From generation to generation, grabe sila sang una ka-bright, grabe magtiner ang ilaw utok nga man. Kay 2,500 ka mga tinuig, wala sila ginabasa ang ilang mga utok, grabe nga mag-preserve sa ginlaygay sa ila amay pagkato sa anak dayon ngadto sa mga kaapuhan. Apang ang paghanda sang sinulat nga pulong nagsugod sa panahon ni Moses. Kay si Moses amo na nagsulat sa 5 ka mga libro sa Biblia, halin sa Genesis pagkato sa Deuteronomy. Ang inspirado nga mga revelasyon dayon ginlakip sa isa ka inspirado nga libro. Ini nga bulhaton nagpadayon sa sulod sang malawig nga panahon sang napulo kag anom ka katus katuig halin kay Moses. Ang istoridor sang pagpanuga kag sang kasuguan, tubtob kang kay Juan, ang manugrecord sang labing halangdon nga mga kamatuoran sang Ebanghelyo. Ginatudlo sang Biblia ang Dios subong author sini
apang ginsulat ini sang mga kamot sang tao kag sa nagkalain-lain nga estilo sang iya nagkalain-lain nga mga libro ginapresentar sini ang mga kinaiya sang pila ka mga manunulat. Muna kay ang nagasulat sang Biblia mga propeta, mga patriarka kag mga apostoles. Amo na ang lain-lain nga mga tao, muna lain-lain man ang estilo. Amo na pero ang author sina amo ang Dios. Muna nga biskan nga ang Biblia ginsulat lamang sang tao pero hindi ordinaryo nga mga tao, okay? Mga inspired by God, inspired by the Holy Spirit. Amo tambalon, kinasihan sila sa Tagalog pa, kinasihan sila. Ginhungod sa Ginoo ang mga tao nga gamiton agud nga magsulat man siya pulong kay hindi na direkta ang Dios makipaghambal sa tao bangod sa paglapas sang aton unang magirikanan. Nautod ang relasyon. Naman na ang klaro. Now, ang makamatuoran nga ginpahayag, tanan ginhatag paagi sa inspirasyon sa Dios. 2 Timoteo 3:16 apang ginapahayag ini sa mga pulong sang mga tao. Ang isa nga wala sing katapusan, amo ang Dios, pinaagi sa iya balaan nga espiritu naghatag sing kasanag sa mga unahuna kag tigipusoon sang iya mga alagad. Naghatag siya sang mga damgo kag mga palananaon, mga simbolo kag mga laragway. Kag hayadtong sa ila ang kamatuoran, ginpahayag sa amo sila mismo ang nalaglaragway sang pangunahuna sa tawhanon nga hambal, tawhanon nga mga pulong. Amo na nga dire mabalaan ta ang tinutuyo sang Ginoo. Kay ang Biblia klaro nga naghambal kung ano ang iya mga pamaagi para sa pagpakita sa buluhaton sang mga propeta kag mga tao nga balaan nga yagin gamit agud magsulat sa iya mga pulong. Now ang unang bersikulo nga aton basahon amo ang 2 Kronikas 20:20. Kay dire and they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe ye Jehovah your God, so shall be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Agod nga mangin mauswagon. Importante katama nga magpati sa Dios, magtuo sa Dios, kag tuuhan ang iya mga manalagna, agod nga maguswag. Kay kung hindi, delikado, tama. Muna nga, ginhambal man ni Propeta Amos sa Amos 3:7, hambal diri sa pagkamatuod, wala sing himuon ang Ginoong Jehovah luwas kun ipahayag niya ang iya sekreto sa iya mga alagad nga mga propeta. So, diri na dayon, ginpahangup na walay himuon nga lain ang Ginoo. wala siya himuon nga iban pa, kundi ipahayag niya ang iya sekreto. May mga sekreto ang Ginoo eh. Nga hindi basta-basta nga ihambal na niya bisan sino. Kundi iya ni ipahayag sa iya mga alagad ang mga propeta. Pero, mawasa taman diri sa sulat sa Numeros, Kapitulo 12, Versikulo 6, nagsiling ang Diyos. Nagsiling siya ang Diyos. Pamatiin ninyo ang akon mga pulong. Kung may isa ka propeta sa tunga ninyo, ako nga Ginoo. Magapahayag sang akon kagulingon sa iya paagi sa mga palananaon. Magapagighambal ako sa iya paagi sa damgo. So muna nga, balaan naton, may mga damgo, may mga palananaon or dreams and visions. Muna nga importante nga, maintindihan tani siya. Muna nga, mahangpan tani siya kaimportante, katama nga, mahangpan naton, pero may paandam din, may warning. Nga man, kay ginhambal naman diri sa Deuteronomy 3:1-5 ang aton mabasa sa English pero pwede man basahon tani siya sa Hiligaynon. Naghambal diri nga kun may magabot nga propeta sa tunga ninyo o kun manugdamgo sang mga damgo kaghatagan niya kamo sang tanda o kun makatilingala nga mga butang kag manamo ang tanda o kun makatilingala nga ginsiling niya sa imo. Pero naghambal siya magsunod kasi iban nga mga Diyos nga wala mo makilala kag mag-alagad kita sa ila, hindi ka mo magpamati sa pulong sang propeta o kon sang manugdamgo. Kay ginatilawan ka mo ni Jehovah nga inyo Diyos. Agon mahibaluan niya kun bala ginahigugman ninyo si Jehovah nga inyo Diyos sa bugos ninyo nga tagipusoon kag sa bugos ninyo nga kalag. Magsunod ka mo sa Ginoo nga inyo Diyos.
kag magkahadlok sa iya, kag magtuman sa iya mga sugo, kag magtuman sa iya mga tingog, kag magalagad kamo sa iya, kag magunong sa iya. Amo ni ang paandam sa Ginoo kang iyang alaygay. Pero kag ang propeta o kun ang manugdam ko dapat patyon tungod kay nagarebilde siya batok sa Ginoo nga inyo Dios nga nagpagwa sa inyo sa duta sa Egypto, kag nagtubos sa inyo gikan sa balay sang pagkaulipon, sa pagpahiliw sa inyo sa dalan nga ginsugo sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios nga dapat laktan. Dire ginklaro kay damo mga nagahamba sila nga nagdamgo sila, nagapanagda sila, pero kun wala gali kasuguan, importante gid gali ang isa ka pagsulundan agon makilalaan ang matuod nga propeta. Kaya naman bisan nga naghambal nga dapat tuuhan ang propeta agon mag-uswag, tuuhan ang Dios agon nga may ara kasiguruhan, pero gin pandaman panahon pa ni Moses sino sa aton ginabasa sa Deuteronomio kapitulo 3 versikulo 1 hasta sa 5 nga bisan pa nga natabo ang mga makatilingalang butang sa mga manugdamgo, sa mga kagapakilala nga sila propeta, bisan pa nanabo siya pero naghambal siya nga wala na kasuguan. Kaya maghambal, paghambal diri nga magasunod kita sa iban nga Dios, pag maghambal lang isa ka manunudlo or nagkapakilala nga propeta nga wala na kasuguan, amo tambalon libre na ang tao mag-alagad sa iban nga Dios. Kaya ang sugo sa unang sugo sang napulo ka sugo nagasiling man nga anong ginhambal dito, hindi ka mag-alagad sa iban nga Dios, hindi ka magsimba sa iban nga Dios, adi delikado ka tama mo nang may paandam mga kuturan. Kaya ang hambal sa Ginoo magsunod kamo sa inyo Ginoo nga inyo Dios, kag magkahadlok sa iya, kag magtuman sa iya mga sugo, kag magtuman sa iya tingog, kag mag-alagad kamo sa iya, kag magunong sa iya. Makilalanta ang maunungon nga mga alagad kung nagtuman sang sugo. Kaya mo naginhambal sa Deuteronomio 13, kapitulo 13, versikulo 4. Pero kung may nagpadamgo-damgo, nagpakilala ang propeta, pero hindi naman nagsunod sa sugo sang Ginoo, hindi ka rin na siya matuod. Muna nga, delikado. Now, sino ang una nga kilala nga propeta sa Biblia? Suno sa atong mabasa sa Judas 1:14 kag 15, amo ni si Enoch. Ang atong mabasa ng siling si Enoch, ang ikapito gikan kay Adan, nagtagna na hinungod sining mga tao. Tanawa ang Ginoo magkaringin, tagna niya pagkaring ni Kristo. Tanawa ang Ginoo magakari upod sa linibo sang iya mga balaan sa paghukom sa tanan kag sa pagsilot sa tanan nga di Dios nun, sa tanan nga di nag-aalagad nga dalanon kag sa tanan nga mga matigdas nga mga pulong nga ginhambal sang di Dios nun nga mga magsasala batok sa iya. So mutamalon ginpakilala diri bisan pa nga si Enoch ang una gid gani gali nga propeta, ikapito alin kay Adan kay kapito manisya ka sa napulo ka kaliwatan halin pa sa kaadan pagkanto kay Noe. Muna nga una ikaduwa mo si Abraham. Si Abraham hindi siguro gin kilala sang kadamaan nga nagbasa sa Biblia nga propeta, pero kung masahon ta ang Genesis 20 versikulo 7 samtang ang sugilanon diri nagkadto si Abraham kag si Sarah ang iya asawa dito sa Ehipto, ang hari sa Ehipto sina nga si dito sa Ehipto na luyag sa kay Sarah. Sang nakita niya nga kagwapa man sang dala niya, hambal ni Abraham, utod daw niya, tuod man nga utod si Sarah ni Abraham sa amay, hindi lang sa iloy. Kung basahon ka ang Genesis kapitulo 20 versikulo 12, utod ni Abraham si Sarah sa amay pero hindi sa iloy. Amo na nga paghambal nga gani, ibalik ang asawa sang tao kay manalagna siya. Manalagna gali si Abraham. Amo na nga, si Abraham wala magtagna sang palabuton ng mga hitabo kag bisan pa ang Dios nagsiling nga siya, isa ka manlagna. Di tama na manigar pa. Kung ang Dios ang naghambal nga manlagna siya, ay di aton na lang batonon, aton patihan. Nga man, kay ginhambal man nga si Abraham manlagna, bisan nga ang pagkabig sa kadamaan sa iya is, si Abraham isa ka, tawag siya, amay sang pagtuo.
Muna, ang Hebreo nga tinaga para sa propita amo ang nabi, ha? Ginagamit singkapin sa 300 kabisis sa Old Testament. Ang kabilugan nga pagtanaw ginhatag. Kung masahon taman ang kay Moses, si Moses siya man siya kapropita, diri sa Exodus 7, versikulo 1, hasta sa unahan, aton mabasa diri ang mga pulong. Dayon ang Ginoo nagsiling kay Moses. Ginhimo ko ikaw nga kaangay sa Diyos sa paraon. Kag ang imo utod nga si Aaron, mangin imo propita. Aha. So diri, pati si Aaron, pati si Moses, ang ginkabing diri nga propita. Ini pagkatapos gid sang nasiling si Moses nga wala siya sing ikasarang sa paghambal sing maathag, kag nag-insister nga indi siya makahambal sa tubangan ni Praon subong tigpamaaba sang Dios. Exodo 4 versikulo 10. Naman, amot ang balon nga hindi siya takos, hindi wala siya ikasarang. Kaya nga ah, biskan nga si Moses nag-eskwela sa Ehipto, naka-star sa Ehipto sulod sa 40 ka mga tuig, kag may lima siya ka kurso nga natapos, di basta-basta ang iyang kurso, lima siya ka bali natapos kumbaga sa aton subong. Pero bangod kay sang gintawag siya sa Ginoo agud nga siya mangin leader sa Israelita paghalin nila sa Ehipto, pagwa nila pagkatos Kanaan, 40 man siya katuig dito sa bukid sang kaupod sa iyang nanginugangan si Jethro. Amo na nga indi na si fluent maghambal sang hamba hinambalan sang mga taga Ehipto. Amo na nga indi na siya pwedeng mangin tigpamaba, kumbaga hindi na siya pwedeng mo ang bali mouthpiece. Pero ginkabig man si Moses nga propita. Amo na nga sa kapitulo 14 versikulo 10, amo na diri nga 4 kapitulo 4 Exodo versikulo 10. Pero sa Exodo 7:16 ang Dios wala mahamuot sang gintangdo gihapon niya si Aaron subong tiglawas ni Moses. Amo na, gingamit si Aaron, agon nga amo naman ang tiglawas or amo na ang mouthpiece. Na kung masahon ta ang Exodo 4:16, amo na din na at mabasa. Nagsiling si Moses sa Ginoo, "O Ginoo, wala gid ako nangin maayo maghambal, bisan ang sang una ukon kutob sang naghambal ka sa imo alagad. Mahinay ako sa paghambal kag sa dila." Mahinay na kasi siyempre kaangay sa akon, no? Kamo na ka di para man siguro. Ang mga gingamit ko diri, ilunggo nga mga pulong, hiligay noon. Pero ang akon nga, no, klaro kaayo nga Bisaya. Hindi fluent. Pero okay na lang, at least magka-indyanihanay tayo, no? Amo na nga, magka-indyanihanay kita. Amo na si Moses gyapon, buto nga si Aaron kay dito man siya nagpuyo, hasta nga nagbalik si Moses dito sa Ehipto, muto nga fluent gihapon kayo, muto ginhimo nga tiglawas si Aaron kay Moses. Manang sa versikulo 11 sa kapitulo 4 sa Exodus, nagsiling ang Ginoo sa iya. Sino ba lang naghatag sa tao sang iya baba? Sino ang naghimo sa iya mang iya nga bungol o kon apa? Sino ba lang ang naghatag sa iya sing panulok o kon nagapabulag sa iya? Hindi bala ko ang Ginoo. Di, amo na ang agin pahangop sang Dios dito kay Moses nga siya mismo tani ang dapat patihan, kaya kung gusto gin niya nga aman nga pwede man na buligan siya sa Ginoo. Sa versikulo 12, sa amungya po ng kapitulo 4 sa Exodo, karon lakat ka, buligan ko ikaw sa paghambal, kagtuluan ko ikaw kung ano ang imo isiling. Amuning nami. Pero ang siling sa Moses, "O Ginoo, palihog, pasugo ka sang iban nga tao sa paghimo sini." Ha? Ang yogi siya. Dayon na aking ang Ginoo kay Moses kag nasiling, "Kamusta ang imo utod nga si Aaron nga Levita? Naibaluan ko nga makahambal siya sing maayo. Nagapadulong na siya sa pagsugata sa imo. Kag magakalipay ang iya tigipusoon kung makita niya ikaw. Maghambal ka sa iya, kag ibutang ang mga pulong sa ibaba. Buligan ko kamo nga duha sa paghambal, kag tuluan ko kamo kung ano ang himoon." 16. Maghambal siya sa mga tao para sa imo. Kag mangin subong bala nga siya amo ang imo bakba, kag daw subong bala nga ikaw ang Dios sa iya. Ah, grabe ni. Now, dere na dayon na pamatud-an nga propita si Moses. Gingamit ang English sa mga binuhatan 3:22 kag 23, 24, 25, 26 amo ning aton mabasa. Kay si Moses nagsiling sa aton mga katigulangan.
ang Ginoo nga inyo Dios magapadala sa inyo sang isa ka propeta nga pareho sa akon. Dirimbalan ta nga si Moses mismo kabalo nga siya propeta. Kagin propesya niya, ang propesya dire nga ginhambal dire gamit dire sa binuhatan ni Apostol Pedro, amo si Kristo. Amo na nga ang Ginoo nga inyo Dios magapadala sa inyo sang isa ka propeta nga pareho sa akon. Mga pulong ni Moses ni nga gingamit ni Apostol Pedro samtang siya nagawali. Sa iya, inyo pamatian sa tanan nga mga butang nga yasiling sa inyo. Kaga ang bisan sino nga indi magpamati sa sina nga propeta, paglaglagon sa katawhan. Paglaglagon sa tunga sang katawhan ang indi magpamati sa propeta. Kay sino na din nga propeta ang inkabig, yan balik Apostol Pedro, amo si Kristo. Malaglagin ang indi magpamati kay Kristo. Pero si Kristo magyapon, ang nagahambal, pinaagis pala ang Espiritu dito sa mga propeta agon na isulat. Versikulo 24 sa binuhatan 3 hasta sa aton masahon ni siya sa 26. Kamu ang mga anak sang mga propeta kag mga kaliwat sang kasugtanan nga ginahimo sang Dios sa aton mga katigulangan nga nagsiling kay Abraham. Paagi sa imo kaliwat pakamayuhon ang tanan nga makaliwat sa kalibutan. Sa tapos ginbanhaw sang Dios ang iya anak nga si Jesus ginpadala siya sa inyo una sa pagbindisyon sa inyo. Amo na nga si Moses ang may mensahe kag si Aaron ang iya tingog. Ang Dios nagsiling nga si Aaron mangin isa ka manalagna o kunting pamaba para kay Moses. Amo na nga ang isa ka manalagna amo ang isa ka naghambal para sa iban. O kun isa ka tao nga nagapahulam sa iya tingog sa iban. Now, way naman kita sing tempo. Aton gihapon padayon ni siya sa part 2. Mabuturan aton tapuson anay sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit sa mga sinalip mong ito. Kami po'y narito, numadulog sa iyong banal ang luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at patnubayt kamay. Maraming salamat po sa inyong katotohanan na ipinalam sa amin. Maraming salamat at nawa kami ay manampalataya sa inyo at sa mga propita na inyong ginagamit upang kami mapalakas at lumago. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO Camilo Hoy at mga kawanin na patuloy ang mga pagpapalan kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection sa taon pong ito, panibagong taon. At nawa, pagpalain mo man ang mga nakikinig, manawaan ang inyong banal na salita. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkunang pagkasala naman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: Sakha Libo Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mamakal, para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epic. DTX 500.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes. DTX 500! Highly recommended ng mga eksperto. DTX 500! Mabibili sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si baby, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.

0: Extend Food Superman from
1: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep.
4: Una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadyan nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
2: DDX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
3: Ako si Jean Paul, hineroso istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat? And what do we mean by the word visceral fat? Kaupod tisin asunong nga diskasyon, si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
4: Kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na-discuss naton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs.
3: Mm-hmm.
4: Especially itong kuan, fatty liver.
3: Oh.
4: Pero kung naka-DTX 500 kagmay TC, kaya na siya kontrolon.
3: Mm.
4: Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
3: Grabe, no?
4: Actually, Sir JP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka.
3: Mm.
4: Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir JP?
3: Ano na, Doc? Tofi?
4: Tofi means thin outside, fat inside.
3: Ay?
4: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
3: Mm-hmm.
4: Ang problema, Sir JP, kaya hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
3: Oh.
4: Maditik lang kini kung magpa CT scan ka or MRI.
3: Ay.
4: Ang muna ka-importante, Sir JP, ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones, nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
3: Mm, correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man.
4: Mm.
3: Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit.
4: Mm.
3: Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kay iban pa nga parte sang lawas.
4: Mm. Ang problema, abi Sir JP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kung nga nga kung may fatty liver ka, nagahubag man ang atay.
3: Mm.
4: Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen.
3: Mm.
4: Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid. Pirmi na mo ndre ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent.
3: Mm-hmm.
4: Silingda sa pagtuon, Sir JP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Diri sa Pilipinas, isa sa mga na-discoverhan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir JP.
3: Yes.
4: Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
3: Mm-hmm.
1: TTX 500.
5: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domidyo may nag-ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang paulo kabilo.

0: mata.
1: GTX 500.
2: According to research, ang visceral fat, Dukramil, is about 10% of all body fat.
3: Mm.
2: So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
3: Mm.
2: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
3: Nga mo nang kadelikado. Mm. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na.
2: Posto.
3: So daw hindi ka makulbaan lang nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man naka DTX 500 ka.
2: Posto.
3: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat.
2: Correct.
3: Simple lamang solusyon sa diabetes ah. Di managani permi na tumbalik-balik DTX 500, may TC, dako ginaya makabulik. Problema sa insulin, DTX 500 gapon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function, masiling gamimik, ginasunod niya.
2: Oh,
3: ginakopya niya, no? Ang function sang insulin gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang makontrol ang glucose sa ibulawas kay the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP manugurado na lang gid ko. Inom ko DTX 500, inom ko maitis or pure C, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
2: Ay, katam.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the

0: Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakats, mga buti ka. D3 Bio.
1: At Pussy Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakats, mga buti ka. DJX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500, ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal rikas, epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: DTX.

0: joyride man to, big gun.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
0: Sakay ka, Gidya!
1: Siyempre! Naka-extend ko ya!
0: Basta sagad nga driver, extend, love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag-apply

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: D3 Bio Health News.
2: Ano pa ang madugang mabuligan sa mga kauturan nga gainom sa ang D3 Bio? Sa ato na nga nabaloan nga ang D3 Bio ga support gid na siya sa ato nga pagjita. At the same time ga away na sa katambukon.
3: Wow.
2: Pagka-obis bla. Paano? Ang D3 Bio puno sang MCT, Sir Boy. So, medium chain triglycerides. Tungod sa iya nga extra virgin coconut oil, amo lang yung nakanami sa D3 Bio mo. May D3 ka na, may MCT ka pa.
3: Correct.
2: May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ini nga klase nga MCT, Sir Boy, ginapainit niya ang core sa imong lawas.
3: Lawas, tama core temperature mo.
2: Amaton niya sunog ang mga sobra nga tambok sa imong lawas.
3: Ay, kampiyon.
2: So, medyo makurik ang
3: obesity mo, no?
2: Obesity mo. Paano pagit makurik ang imong obesity? Kung ikaw naga-intermittent fasting, while nga ga-intermittent fasting, amo ang pinakauna ni mga inumon, Sir Boy, ang matabo na, Sir Boy, is kaya niya nga amat-amaton tunaw ang mga tambok nga deposito da. Kag, aside sina, gina-stimulate niya ang leptin, grilling.
3: Wow.
2: Para tudluan ka kung saan o ka makaon.
3: Your hormones for appetite.
2: Oo, pero may sikrito to, Sir Boy. Sa mga palakaon da, butangin bla binder imo tiyan, kayin sobrang nakadako mo.
4: Uy, tip na ha. D3 Bio, Sir Boy, nagpa-improve sa aton nga insulin sensitivity. No? But silang ang glucose nga ginapasulod naton sa aton nga lawas, gina-deliver sa aton nga mga cellula. Magamit gid, no? Hindi siya ma-stored into fats, no? Kag ang matambal ni Dr. Ramel, ang aton nga D3 Bio nagpanami sa aton nga grillin kag leptin. No, nga muna nagasignal nga busog ka na or pwede ka na magkaon.
5: Ang D3 Bio kampiyon gid siya nagadjeta. Kung wala ka doksam carbohydrates, unahon ginaya diyon sang lawas mo ang fats.
4: Correct.
5: Kung wala ka naman fat, amo na pag muscle wasting mo, muscle na ginakaon niya. That's why nga ga skin and bone ka. Now, sa mga gusto magdasig magniwang, you lessen your carbohydrate, no? Low carb diet, imbis ka magkanon ka da.
2: Sikrito.
4: Ketogenic diet.
5: Oo, imbis ka magkanon ka da, kamuti ka na lang. Why ka na, Mickey, no, dos pancit kanton, why na lang katamis, wala tanan. Pero malingin ang ulo in the first few days. Kaya hindi ka maanad.
2: Pero agi lang na.
5: Agi lang na. Pero kung mag D3 Bio ka,
2: hindi maglingin ulo, amo na chakto na, Sir Boy.
5: D3 Bio ka.
2: Sir Jipid,
5: D3 Bio. Kaya isasang apektado sa low carb diet is your brain. Kaya number one is siya nga
2: palakaon.
5: Palakaon sang glucose. Pero kung ihatag mo to ang D3 Bio sa iya, hindi maglingin ulo mo, hapos ang transition, ganiwang kapasunok man sa ambal ni Dr. Ramil kay ina. Kaya ining kapataas mo, core temperature, kapataas ang metabolismo mo, epektibo ang jita mo kag losing weight kung ga D3 Bio ka.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana, before problema ko gida nga kon irregular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Mga buti ka.
7: Ang mian ko sa D3 Bio, kay tanan-tanan nga klase nga tao, buligan niya magjita. Biskan may hypothyroidism ka. Ang nubo ang imo metabolism, ipasakao na sa D3 Bio ang imo metabolism. Enabling your body to use those excess fats as fuel to power your metabolic machine. So amuni ang epekto sa D3 Bio sa tungod sa MCTs, tungod sa extra virgin coconut oil nga may arap man vitamin D3. So kung sa mga gadjita da, so gusto magniwang, mag D3 Bio na.
1: D3 Bio.
2: Ang akon, Sir Boy, way ko ga pamahaw. Ang ginahimo ko lang pagkaaga tapos ko ligo, may inom lang ko tatlo ka bilog D3 Bio.
4: Okay. Kampiyon, kampiyon. May energy na.
7: Your D3 Bio will make your intermittent fasting more successful.
4: More kay effective.
7: Why ka na ginagutom? Kay may gatong na ang imulawas, kag ang imo brain ng bali, Sir JP, may ketones na.
2: Tapos, kaya ni mo nga maagwanta ang 18 ka oras nga wala sulod imo tiyan.
7: Tilawin niyo ba na ang ginatawag nga intermittent fasting ni Doc Ramil?
2: Kung naabitinan mo sa tatlo, himuan niyo lima.
7: Pwede niyo i-spread niyo, no?
4: Mas
7: spread niyo every 4 hours, duwa-duwa, no? Para na, para malabot niyo yung goal.
1: D3 D3Bio.
8: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio with Vizio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang Eye Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores

0: April Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga butika DGX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga kamakit ili sa pagkadungog na ko sa DTX 500. Akong gidouble dose mga kapsul sa buntag mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: Pumali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica Epic Table. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytisi.

0: Food Supplement for Men.
1: O si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.

0: Sina and Wellness Center sa inyong lugar.
1: Sformiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sformiotics, ina-maintain ang pH level sa feminine area. Sformiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sformiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gahin na gina kung ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikodang. Nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tegalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Biotics,
5: Mighty C,
6: DTX Coffee Mix,
5: Free Bio Coffee,
6: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
6: Clinica Deo Fresh Roll-On,
5: and many others.
6: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
5: may free check-up ka pa
6: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: Five Galingawan Time!
9: Mabakal!
8: Ano to?
9: Bakal ko dulce!
8: Pila kabilog?
9: Pila pa na datanan kabilog, how?
8: Dali lang, isipon ko! Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pito, 50 pa na di kabilog!
9: Ah!
8: Te, pinain mo!
9: Isa lang ah!
8: Hey!
0: Aga pamati ka sa K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Madamo pa sang benefits nga mahatag sa ikayang lawas ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. And isa-isa na to, no? Isa na diri amo ang paghatag sang protection batok sa cardiovascular diseases. Ang nami sa DTX 500 amo ang super antioxidant sini nga naga-prevent sang heart failure. Ang tuman kataas nga reactive oxygen species ang naga-cause sang myocardial remodeling o REM. Iniman ang naga-gradual nga pagdako sang heart kag kun tuman nakadako ang heart enlargement, mabudlayan na sa pagpump sang dugo ang heart gani ini ang magaresulta sa heart failure. Pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kadadlaw ang naga-protekta sa mga cells sa heart agud ini ang indi ma-damage sang oxidative stress kag malikawan ang madamo nga mga cardiovascular diseases.
3: Amo ra sa gid sa pinaka-importante nga bahin sa lawas sa tuon di kini aton gin heart sa Sir JP.
2: Husto.
3: Amo ra may kanta gani nga guard your heart. Bisan ang pag-skip lang sa isa kabit ha from its normal cycle, dako na nang epekto sa lawas nimo.
2: Mag-arrhythmia.
3: No? Tingala ka ang iba niya ginahapo, abi niya may hapo pero hindi gali hapo, may problema sa heart. Ang iba wala kusog, binaway kakaon, ginataki galis kurason. Ang iba niya daw malumos, humahigda, gali kay weak na ang ilang heart. Gahabok ang mga tiil, may mga edema, heart gali, no? Dako gin mawulig kung pala inom ka dadlaw sang DTX 500 kag Mighty C nga man para malikawan ang mga oxidation or mga tok-tok nga gakatabo sa imong kurason.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
5: We need to understand that ang free radicals hindi man gid ni tanan lain, no?
3: Pero kung sobra lain gid yay.
5: Kung sobra lain, no? Ang free radicals hindi man ginaisa-isensya sa aton lawas kisa ginausahan sa aton macrophages to fight off infection, pagpatay sa virus and bacteria. Pero kung ini mag-maintain at low moderate levels, okay. Ang free radicals ang nag-synthesize sa mga pila ka mga cellular structures agud na magamit bilang defense system to fight pathogens is okay. Ang pagkusayos nag-synthesize ini no ginaputang nini ang macrophages, ginausar yan eh to consume mo o magkaon sa mga pathogens. But, ang balidok Ramil, kung magsobra ang free radicals mo, kilanlan mo git ang DTX 500. Tisubong niya, gagsululubragid niya ang free radicals.
3: Kung lantawon mo ang mga free radicals, halin sa guwa, kagsulod.
2: Sa guwa, sulod. Correct.
3: Eh, mano ka na. May tuktok na masulod, may tuktok na tusulod. Diba? Kiniga katabo, once nga may ara, ano, oxygen consumption. Masugod kasi, hindi ginaya malikawan niya.
2: Hindi alam, di ko no? Maginawa.
3: Ang inflammation kag infection, sobrang exercise, mental stress, nagaproduce na sang damo nga free radicals.
2: Husto.
3: Kag amoning nga mga tuktok nga amat-amat patigulangon ang imo organ, amat-amat patyon niya imo mga selula, amat-amat nga gakapatay ang mga dlagko nga mga organ sa lawas. So ang matabo sini, hindi mo na siya batuan, dapat ya adlaw-adlaw gyud ka mag-inom sang DTX kag Mighty C or Pure C para nga may mabato sa mga free radicals sa imo lawas para may makakas sa mga tuktok nga gakatabo sa imo lawas. Kay kung pabayaan mo lang ning tuktok sa imo nga lawas, di amat-amat ka na lang ano, matigulang kag mapatay kag magbalatian. So health is an investment. Di nato paghilakan kay mas mahal pa ang bulong sang balatian kaysa mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Gusto.
3: Ebe? Si Pabe, kung may balatian ka kaysa mabakal ka lang bi DTX 500 kag Mighty C, hindi lang isa ang mabuligan sa DTX 500. Damo-damo gid. Overall health ang kaya mabuligan sa DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
2: Husto.
0: DTX 500.
6: Si Edding Grace Paglimutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1.
7: Ako,

mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Diri natong pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryahan ta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no? Sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Saluwat mayong aga sa tanan kag gina-take naton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan. Of course, ang mga upod naton sa atong programa, Sir Kevin, no? Kevin Bigay kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partners.
2: Mayong aga engineer, no, kag sa mga suki naton nga tigpalamati kag kay Sir Boy galing, no? Sa mga Isil North, Isil South, Isil FWs kag solid listeners naton, K5 solid supporters naton, mayong aga sa inyo tanan, no, kabay pa naka DTX 500 na kamo ang superior antioxidant nagaprotekta sa inyong selula kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C D3 Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya kag D3 Bio para dasig kita mag-ayo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mikrobyo kag syempre, no, ang ginpabakod nga probiotic food supplement ang Clinica Spore Biotics.
1: Mayong aga, Sir Boy.
3: Mayong aga, Engineer. Mayong aga man, Sir Kevin. Mayong aga sa atong mga suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalangga kong Slow Rams and KSS supporters. Good morning sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Ah, amuni ang ginagapahubin sa atong silula kay super antioxidant ini, no? Amuni ang gabato sa ginatawag nga premature aging. Brought about by ano, mga bisyo mo, smoking, pagpulaw, ano pagid, stress engineer, ano pagid, no, mga environmental factors, mga pollution, mm-hmm, that causes yourselves to age faster. So kung gusto mo na punggan, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo, mag DTX 500. Kung gusto mo ibos ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Sa mga soldado sang imo lawas, pa makareact dayon, engineer, ha? Pa makabato dayon sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo ang imo immune system, lalo na sa mga anomalya nga katabo sa sulod sa lawas mo. Remember yourselves, sometimes they become abnormal, no? Mm-hmm. Ang ka-check ni si ila, ang imo immune system para hindi na sila mag-develop into cancer cells. So importante gid nga suportahan ta ang aton immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, engineer, gamat-amat kaputi, ha? Ganami ang skin kung naka Mighty C adlaw-adlaw. When it comes naman sa imo eyes, mm-hmm, ha? If you want to take care of your eyes, hapusin memorize, no, nga supplement Eye Care Capsule Gold, no? Amun yung pinakamayo nga ginatawag nga suplemento when it comes in protecting your eyes. Sa mga estudyante ng palatuon, ha, mga tao ng computer, permi ang ginatubang, ang ginatawag nga ga-abuse, permi sila mataga pulaw, permi, this is the best supplement for you. Eye Care Gold, no? And of course, to wash your eyes para mag-relax, ini mag-eye care eye drops. And of course, ang bida, no? Kung gusto ka mag-ayo kunta sa trakaso, ubos, ipon, kagilanat, dala sa mikrobyo, mag-D3 Bio.
1: Okay, no? So, istoryanta, sila nga kagahon about insomnia. Mm-hmm. One-third sa mga gulang-gulang na bula, Sir Kevin, mm-hmm, nag-suffer sining insomnia. Ang buti nga sa insomnia, ang in means not, mm-hmm, ang sumos means sleep. So, hindi maka tulog. Oh, so amunang atong pag-istoryahan subong Sir Kevin, kabalo ka mga dagko mga personality like Nikola Tesla, mm, ga problema sinang tulog
2: sang insomnia, no, ga suffer sila sang insomnia. Uh-huh. So para sa atong DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton talakayon ang ginatawag nga insomnia kag kung paano bala makabulig ang antioxidant sa aton nga sleeping pattern, no, mm-hmm, sa quality sang aton nga pagtulog. So, engineer, mangkutonta ka. Pag nabatian mo ang word niya insomnia nung gasulo din sa mga pinsar.
1: Di, medyo kapoy ka. Sa akong taglantaw na niya, kapoy, tired. Kaya wala tulog mo.
2: So, amo na, engineer, wala tulog.
1: Oo, uh-huh.
2: No? Pero ang insomnia, engineer, hindi limited sa wala lang tulog, no?
1: Mm-hmm.
2: May ara, pag nagambal kita insomnia, it's the totality of your quality of sleep. So, sakto to, kulang ka sa tulog, hindi ka mayo makatulog,
1: mm-hmm.
2: Or nabudlayan ka magbalik tulog kad timprano kapag abugtaw, engineer.
1: Uh-huh.
2: Let's say, nagpulaw ka, pero timprano kagabugtaw. So, that is also a hallmark of insomnia. Hindi lang limited ang insomnia sa wala katulog.
1: So, buti na kung kulang-kulang tulog mo, problema, insomnia man na.
2: Yes, engineer. Considered man na siya nga insomnia. So, ang insomnia, engineer, is amuna ang iyang kwan. May ara duwa ka klases ang insomnia. May acute kag chronic nga insomnia, no? Ang acute, short term lang niya.
1: Uh-huh.
2: Kadali lang. Let's say, pagka next day, nami naman tulog mo. Pero ang chronic insomnia, amugin ni siyang nag-labot tatlo kasi man nga ginasuprehear mo.
1: Pabalik-balik, hindi ang problema.
2: Nakulang ka sa tulog, no? Hasta 3 months and mas lawig pag engineer. So, nga importante ang tulog sa aton, no? Bilang isa ka tao. Hambalga ni Sir Boy Perme, ang tulog dira kalabanan gakatabo ang pag-repair sang aton lawas.
1: Repair and maintenance.
2: No, kay ti syempre nga aton lawas bilog adlaw and nag-undergo sa oxidative stress.
1: Uh-huh.
2: Or sa oxidation process. So to cope up dira kinanglan magtulog para ma-repair ina nga mga damages sang aton mismo nga lawas, engineer. Pero hindi lang gali kay amo na ang gakatabo sa aton lawas kung kita nagatulog. Ang aton nga mga hormones gakabalanse, no? Kay mm-hmm. Bilog adlaw gaganay mo lawas o gataasin mo cortisol. So once pagbalik mo, pag nagtulog ka, gamat-amat na siya naog. No? Ginapa, balansi liwat ang imo nga mga hormones para ang imo nga lawas mag-relax. Kag siyempre, ginakonsolidate ang memory, engineer, no? Ang mga learnings, mga knowledge, mga experience nga natabo sa imo sa bilog nga adlaw, taguon inasang imo nga brain para madumduman mo sa mga masunod pa nga mga tinuig, engineer.
1: Mm-hmm.
2: So, ang pati pagidili ang pagpabakod sa imong immune system, nagakatabo man kung ikaw nagakatulog. Now, anong matabo, engineer? Anong mga bagay ang pwede makatugas ang insomnia? Una, stress. No? Stress ka uh-huh. Anxiety.
1: Like, for example, gimbayaan ka sa imong uyab?
2: Mm. So, sa ininga kondisyon, engineer, nga kung ara ka sa stress,
1: uh-huh.
2: Ara ka sa anxiety, ang imo nga brain is hyper alert, no? Hyperactive ang imo nga brain. So example sa mga pwede magtugas ang imo sang stress, financial problem,
1: okay.
2: Work pressure, family concerns, kag syempre emotional trauma, engineer.
1: Mm-hmm.
2: So paano ini kay ang stress amuning nagapataas ang cortisol sa aton lawas, engineer. So ang cortisol is a stress hormone nga mabudlayan ang aton lawas sa pag-relax.
1: May nag-ambal, Sir Kevin, ngayon ang mga buang, kung nagkalakat mo sa dalang, kung isa daw wala pantalon, wala pa yung kung nagkaka-stress mo.
2: Mm, but, yun na sila yung engineer, wala sila nagkaka-stress. But they have lost their sanity.
1: Gani. No?
2: Amo na sila engineer. Because may defense mechanism ang aton nga lawas. No? Ang aton nga brain. If ang stress tamaan hindi unbearable, hindi nakaya sang aton nga brain, either ma-depress kita,
1: okay,
2: ma-anxiety kita, or we lost our sanity.
1: Mabuang ba?
2: Amo na siya, engineer. Mabuang. We lost our sanity.
1: Uh-huh.
2: So, remember, defense mechanism na sa aton lawas to keep going kaya hindi na kaya ang stress sa aton nga brain. So, balik kita sa aton main topic, engineer. Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits. No? Inang irregular bedtime,
1: uh-huh.
2: Matulog ka na gidlang, ara ka na sigdaan mo, galantaw ka pa TV,
1: cellphone pa.
2: Ka pa cellphone,
1: uh-oh.
2: Or gatulog ka nga, or ara ka sigdaan, pero wala ka gapatay, suga, engineer. So, pwede na siya. Kaya ang ina nga mga bagay, pwede masuppress ang aton nga sleep hormone.
1: Okay.
2: Which is ang melatonin. So, mabudlayan kita magtulog.
1: Ang mga tigulang bala ko, no? Ang ilang partner, ang asawa nila, yung butang nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi ko sila makatulog mga daan. May partner pa.
4: Experience ka na ng engineer. Akay, ubin ka pa yan.
1: Ubin.
2: So far ako engineer mo, o pamantulog ko nga hulid ko si Mrs.
1: Ate, oh.
2: Oh, so, ikatatlo, engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia, no? Ang tuman nga pag-inom sang caffeine.
1: Okay.
2: O, kape. Nicotine.
1: Okay, sigarilyo.
2: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong, no, engineer, like mga hindi lang bulong,
1: mga energy,
2: mga energy drinks,
1: okay,
2: soda, no, mga soft drinks,
1: okay,
2: ara na sila. Ika-apat, mga medical conditions, engineer, pwede magtuga insomnia, like chronic pain, mga may ara kada ginabatsyag, no, prayer ka nga balatian, because sometimes ini nga mga balatian nagatuga sa aton sang discomfort. That's why kita mismo gakabudlayan man mag tulog.
3: Hantali what, no? Let's support God. Yutay nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin, no? At ang role naman ni D3 Bio when it comes to sleep. Oh, Sleeping Friday. So, how does D3 Bio together with DTX 500 and Mighty C helps you sleep? Ano yun bala ang main character sa pagtulog sa tao? It's a grain-sized organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland. No, amo ning tawag, amo pineal gland nga ini, amo ni ang tawag nga may amo ning night shift manager. Kung magtulog ka na, it manage the body. So subong adlaw to nato, how does D3 Bio helps your pineal gland, no? Again, tambal na mo, ambal tatugdigin ang pineal gland, kagamay-gamay lang gidni. But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do, ano na siya,
1: dumais,
3: do butil lang sa bugas ni kadako. Gabi ang dugo kakadto di. Meaning to say, it does a lot of work. Meaning to say, kampyon, damok ni siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may ano ni siya, may light detector ni sa engineer.
1: Okay.
3: Once gani makita yang makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pinyaglan. Pandaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pineal gland, which is plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pantaron ta cellphone ta. Tidog gininto, mamanto ang imo pinyaglan. Oy! Gali, what?
1: So, doon na pasalamat. Magkita kong ma-brown out. Gali ang, kwan? Ang aton.
3: Ay, hindi kinininit. Ang init. Di kami kapong katulog. Ang ginapasalamatan tayo, ang ginpatay mong suga. Ang ginpatay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland, basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like coenzyme Q10. Ina, one of them is melatonin. Melatonin is one, di lang niya sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And ang nami pag-gidsini, melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? Nga gina-activate ni melatonin, ngalin sa pineal gland, nga ginapamayo ni D3 Bio. Ano bala ang role ni growth ni human growth hormone? Amuni siya ang ginausal sang lawas to repair itself. Pero mito di gamba, ano gina-repair ta during sleep? O anong lagi na usas ang lawas na to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ining ang human growth hormone has the ability to repair minor tears, no? Mga gisit-gisit sa imo lining, sa imo gut, mga muscles mo da, and everything gina-repair na sa human growth hormones during sleep. Because during sleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay. No, if you have the D3 Bio and DTX 500. D3 Bio is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, D3 Bio helps the body sleep through its ginatawag natin ketones. that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold pressed extra virgin coconut oil San D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleep, because remember, when you sleep, you still need energy.
1: Correct.
3: And remember, when you sleep, you repair your body. But when you repair your body, those cells repairing the body also still needs energy. Alin na tanan sa D3 Bio nga gintuman mo before you sleep.
1: Okay.
3: Ang nami sini, that ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amo man ni ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is a drainage, it's a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo ni siya gina-activate, no? May mga specialized brain cells like astrocytes, everything, those specialized macrophages in your brain nga ga help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ilabasura. Siyempre, kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Dahil ginahaboy ta ng mga beta amyloid plaques, nga patay na, mga tau proteins, nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens is if your brain is well energized during sleep, it could act on repairing your body.
1: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang atong body, sining melatonin dapat dark ang atong paligid.
3: Correct.
1: Okay. So ang pamangkot dira, ano nga parte sang lawas ang nag-release ang melatonin?
3: Your pineal gland.
1: Okay.
3: Amo na siyang nestoryanto subong.
1: Okay, gani.
3: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. Pero melatonin nga ina, halin na tanan sa imo nga tawag nga serotonin nga ginaobra sa gut mo.
1: Mm-hmm.
3: Delivered na alin sa imo tiyan, gina sa vagus nerve mo, magkadto na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
1: Mm-hmm.
3: So sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important ni siya. Kaya sa sulod, git sa tunga, git sa ginputang.
1: Mm-hmm.
3: Git sa tunga, git sa ginputang sa imo brain. So, moving forward, your pineal gland, no, is really important. Though, damo ni siya role, no? Iba niyang role, i-discuss in the future. But its main role is basically letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang, dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 Bio. May ketones yan, balta. Di pagin mo bra ni D3 Bio, may ferulic acid. Like ang balin, Sir Kevin, ang D3 Bio has its own antioxidant. Ferulic and gallic and picomalic acid and myristic acid. These antioxidants works together in basically helping your brain detox itself, no, together with your lymphatic system. So akong abi mo ang D3 Bio para lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may ala pagili, benepisyo,
1: damo pagili benepisyo
3: ang mahatag sa D3 Bio, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampyon ang imo brain, dali ka mag-ayo. Kung tatrangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: May gamay lang kong trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin bala?
4: Ready
1: ang dolphin? Nagkakuha na sa, actually, nagalangoy na siya.
3: Siyempre,
1: Sir Boy. Pero para maka-preserve siya, uh-huh, sa iyang na energy, half of the brain nagkakatulog, ang half awake.
3: Mm-hmm. Ah, magtulog na siya.
1: Magtulog na siya.
3: Amo na siya magtulog.
1: Oh,
3: half of brain niya, amo na.
1: Ama, half of brain.
2: Kaya ang half of brain, engineer, mananga protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
1: Correct. Oo. So, amo na mga gamay nga trivia, bala. Ang kamilyo, kuan na nga 30 minutes lang yan nagkakatulog the whole day. 30 minutes lang.
3: So kabalo ka, engineer, nga isda kakatulog? Makatulog?
1: Wala ko kayo na uga pamangkot ko sila.
2: Hindi sila kapiyong.
4: May isa ba sa tuloy?
1: Wala, wala sila kasabat kung natulog sila.
3: Anyway, no, every... Nearly, siguro no, I don't have the correct numbers, but I think nearly all of the species in the animal kingdom needs to sleep and rest. Pero hindi tanan.
1: Oh.
3: There are organisms na hindi niya kailangan sleep, no? But moving forward, no?
1: Okay.
3: Kung nakasleep ka na,
1: uh-huh.
3: Pag mata mo sa aga,
1: maligo?
3: Maligo ka tayo.
1: Maligo ta, kagagamit tayo sa habon na DTX Beauty Soap. Sir Kevin, magagamit kita sang DTX Beauty Soap maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit. Ano pag ito mabulig?
2: Yes, maliban, engineer, sa miara, kakutis nga hamis, kagwapa,
1: uh-huh.
2: Dapat imo kutis layo sa skin diseases, no? Dapat imo sabon, DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa, no? So, sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi, kutis, bangod sa papaya fruit extract na bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases, kang sa buni, alap-up, punggod, kag ano pa na nga sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod, bugana sa antimicrobial property, ang atong nga DTX Beauty Soap, halin sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, kag syempre, virgin coconut oil, engineer. So, para hamis, kaglayo sa skin diseases, mag-DTX Beauty Soap.
1: Na, oh, partneran taman ina, kung lagabaho lang atong nga ilok, isilang ni Sir Kevin,
3: hindi na baho, hindi na magulata magbaho.
1: Gani!
3: No? Dapat may ala ka na pang kontra sa baho.
1: Correct! May ala kita na Clinica Deofresh.
3: Clinica Deofresh, the natural deodorant, may VCO, nga kaya tap noon mga may kubyo, nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Kung amunin ginausan mo, gamat-amat paputi.
1: Correct.
3: Gabanaag ang imo ilok. Kung naka-Clinica Deofresh ka, because may yung whitening properties niya, sa vitamin E content, nga na sa VCO, sa Clinica Deofresh.
1: Trokin ang lang taman, mga pikita na adlaw-adlaw. Kada agaya, ang gina-open ko yung kape, DTX,
3: Coffee mix.
2: Yes, ang kape nga hindi makapainsumya, engineer, no?
1: Oo.
2: Kape nga hindi makapainsumya, makabulig pa sa mga repair sa imong lawas kibangod bugana sa antioxidant ang Clinica DTX Coffee Mix, no? May harap pa sang chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong digestive tract. Kag na amuning kape nga hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Pero kung gusto mo
1: double dose
2: ang antioxidant, no? DTX Premium Coffee, engineer. May aras ang Ganoderma Mushroom kag DSE nga mga bugana sa ang source of antioxidant. Kag syempre, kung ikaw ga problema sang imo nga blood sugar level pero gusto mo gidya matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, diri ka na sa DTX Premium Coffee. Kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang imo nga blood sugar level, no? Ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
3: Ano na no, kuno naka

0: alaga sa aton nga brain, no, kag sa aton nga gut, para mag-produce sa mga happy hormones kag vitamin B kag kinanglanon sa aton nga brain function, no. So para layo sa stress, mag-prebio coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya engineer, ha. Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mo lang na kung ang imo nga probiotics is Clinica Sporebiotics. May 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer. Sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics, sigurado makabenepisyo gitang imong lawas bangod sang spore-based probiotics nga ara sa Clinica Sporebiotics.
1: Ay, sa pagkag nga nami, subong, ining aton nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo, labi na kung medyo may ilo, edad ko na,
0: Sir Kevin. Extended.
1: Extended gidya. Ang nagalaylay, kag nagadunglay, magauntay, Sir Boy, kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, naga-enhance ang imong libido, nami ang mood mo, kaya nga grabe ang flow sang dugo la Sir Kevin kag si Sir Boy, labi na gid sa imo nga dayunyoda, no? Kung medyo kapoy-kapoy ka, mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
0: Bugana pa sa phytonutrients kag amino acid in
1: correct, there. Correct, correct.
0: Ang extend, so nami gini sa imo nga blood circulation. Pero si Sir Boy ya engineer, may ara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iyang mood.
1: Gani.
2: Nila nga panami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga ah.
1: Sa diin mo na ginabanyos?
2: Ginabanyos kuno sa akon mga loved ones.
1: No? Hindi po sa diin nga parties ng lawas.
2: Sa likod.
1: Ah, likod.
2: Ang DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil kampyon ang hagod nga ginahatag ini. Relaxing all your muscles, no, mga may manginangin ka sa kasukasuan mo, magpabanyos ka sa ginatawag nga DTX Liniment Oil. Ang aromatherapy sini kampyon. Yun.
1: Correct.
2: Gapa-relaxin mo brain, gapa-relaxin mo stress, gapa-relaxin mo during biyahe hilo, no? Mga, nablang mga kasakay ka sa bus, kagulpi, galingin ang ulo mo, simusimutan mo na ng DTX Liniment Oil, gamat-amat kakas, gamat-amat relaxin mo brain. So kung gusto mo nami, ang imong ibalan nyo sa imo balay, ha? Mag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo?
0: Yes, madamo, gid nga salamat, no, sa aton nga mga suki, nga palamati nga nag-upod kag nagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas diri lang na mabatian sa kampyon nga istasyon ang K5 News FM. Kag tandaan, available ang tanan naton nga produkto sang Klinika de Alternativo sa tanan nga branch ang Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang kamo sa amon nga Facebook page Klinika de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyong lugar, kag syempre available man din sa mga pili ng mga parmasya nga ara sa inyong lugar, no, kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, nagambay nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Sir Boy,
2: pwede kayo magdipat, ha? Mag DTX 500 para hubin ng sidula, hubin ng tsura, mag Mighty C, the alkaline vitamin C para glowing and skin, kampyon pa ang immune system. Mag D3 Bio, no? Of course, before ka mag D3 Bio, mag Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sang mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-Eye Care Gold ka. And lastly, liwaton ta, ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 Bio.
1: Okay, may mga kasabihan na Sir Kevin, healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
2: Wow.
1: Inbiak ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa
0: Operation.
1: Sa atong nga kwan, Station Manager Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-album mo.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabaka

Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: Mga

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kagabi, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kagabi, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics,
11: Mighty C, DTX Coffee Mix,
12: Free Bio Coffee,
13: DTX Beauty Soap,
14: DTX Herbal Oil,
15: Clinica Day of Fresh Roll On,
16: and many others.
17: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
18: may free checkup ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
21: You're listening to 94.

0: 100.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka na kinom?
1: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: Detex 500!
3: Sasahan na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
4: Ang nami sa DTX 500 Docramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS, nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini, amuni ang pag-gradual nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabudlayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini ga-resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
3: kag Mighty C,
4: and Pure C, gakaprotekta sa aton mga cells.
3: Wow.
4: No? Sa mga aton, sa aton heart.
3: Tiging heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
5: Oo, kay free radicals. White untat na yapam, trabaho niya, no?
3: Dira pa lang, Dancer Boy, abansi ka na.
4: Oxidative stress na malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
3: Si, dira pa lang, Dancer Boy, abansi ka na. 14 pesos mo nga health investment. Isang kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigo o protection sa imo ikayong lawas.
5: Ako niya, protection batok sa radiation. So, bong pangapanahon, bisan din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
3: Stress ka na dan sa trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tawo wala stress? Tembo ang inga ra sa dalan, kay gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Sir Kevin,
6: ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no. Wala gid ko ga kamis mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C na alkaline vitamin
3: Yaman.
6: C. Kay amunia ang nagapahamuok sang akon.
3: Wow, sakto na. Ako muok gid tulog ko ya 8 oras.
6: Mainom ko isa sa aga, dasun pag before man yapon mainom naman ako isa. So ang tulog ko ya daw ginaduyan.
0: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
7: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro white blood cells, amo nang soldado sa lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Perte man o, gamito man lang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis ang white blood cells. Amo na nga importante gid Sir JP, inom gid DTX 500 kag Mighty C.
5: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
3: Inang hindi ka dali matigulang bla Sir Kevin, amo na pinakanami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
5: Ay, ekonomi.
3: Do ka nami or even 45. Nami ya. Nami pa yung skin kung ganyan ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod ga less ang oxidation kag na pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo? Kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500, pangpahubin.
5: Pangpahubin
3: sa mga organ, cellula, kag simpre sa imo nga mga panit. Hubin ka lang taon kung naka-DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang
9: pinagpipilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sunod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Pio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas magabuti ka. Mataas balak ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Waka compounds. Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Bukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin isa kong paminsaro.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Nagkapangita ka pala ang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto.
0: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
2: Checklist. Checklist number one. Nga, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akon sitrado, kay wala activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
3: Mm-hmm. Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plane. Kay ang D3 wala ya nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin kada sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo, patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL. Ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
4: Okay, D3 Bio, pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga-produce sa ginatawag glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tay. Hindi siya makuan mabuti.
5: Overwork.
4: Mm-hmm. O tungod nga siya nagapagwas ang glycogen, kung damo ang glycogen at pila kadlaw maguba, mabankrupt. So D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store dyan lang.
5: Gina-store dyan lang. Oh. Mm-hmm.
4: Gina-maintain.
2: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm-hmm. So, okay na, no?
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm. Pero kung D3 Bio, duha ang iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So, si D3 makantos mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malat-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw, maghimos na lang sila.
5: Uh-huh.
7: Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
5: Kay controlled ang infection.
7: This immunity, nga gakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
5: Correct. Daw controlled ang infection?
4: Controlled.
7: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis, kag magano.
5: Mag-record na lang.
4: Mag-record na lang.
5: Kag manghimos, ano.
7: Oh. Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
2: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
7: Correct.
2: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani na cytokine storm.
7: Sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
5: Correct.
7: Lain gidya kung may backup ka, may auxiliary ka. Hindi iya matamuan
5: ang
7: mga organic na mga sundado. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO, imong gininom.
5: Correct.
7: Nangin passive siya. Kaya kung di na nimo inumon, wala sang may matabo sa boy.
5: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
7: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa imong immune system. While D3 Bio, your immune system and your cellula. So, di ba kanami kung D3 Bio ka?
5: D3 Bio.
7: Amo na sir boy, D3 Bio naging ko sa boy. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
5: Oh.
0: D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.

Sabalita, campeón sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5

0: ang kahampyon ng estasyon sa Kaliwatlan. 94.5 K5 News FM. iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes, tag high blood. May nakahambal sa

0: Eye Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Premier Antioxidant, nga kaangay-sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpapaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Morobo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa Rican, epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa kon paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang

0: natin ang ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: K5 Kalingawan Time!
5: Inday!
6: Yes, sir?
5: Oh, ito. Ito ang binili kong chok. Pamatay ito ng ipis, okay? Isulat mo ito sa pader.
6: Yes, sir?
7: Pagkalipas ng 30 minutos, binasa ng amo ang sinulat ni Inday.
5: At ganito ang nangyari!
8: Ipis, mamatay kayong lahat.
9: Ay, ay, ay! Mastro ka kulit to!
4: K-5 Kalingawan Time!
10: Ang kampyon na istasyon!
11: K-5

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pag kuan sang DTX 500.
2: Pag kumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
1: magino. 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Kila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Tapos si Jean Paul Hineroso, hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
4: Ang hyperuricemia, Sir GP, mo ng pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, mo ng end product sa gitawag nga purine metabolism.
3: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
4: Yes.
3: So,
4: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga levels ang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
3: Okay.
4: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir GP. So para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, mighty C or prior C kadadlaw. Kay kung wala oxidation, wala sa may matabo nga gouty arthritis.
3: Husto, ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
4: Two-thirds sang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
3: Mini ara sa sulod.
4: Ara sa sulod. No? But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
3: Correct, ano?
0: TTX 500.
1: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
3: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi mana kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pag yun ka sub.
3: Duha ra ka stop? Yun sa manong pag-inom?
1: Multago gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo.
3: Yeah, pila na may sugar ni mo ron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500.
4: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
3: So magwa nga, lang siya galing.
4: Tingala
3: no?
4: Kang iban nga pala kaon gidya karni. Hindi man magtiner ang uric acid, pala inom tubig mo. Ang iban nga pala kaon prutas, pala kaon gulay. So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka mighty C kag pure C, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
3: mailuguan.
4: Dos may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
3: Ti amo na da.
4: Gadamo nang uric
3: acid. Palakaw ka tinais ang manok o isaw.
4: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant. Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, permi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom ni mo sa mighty C. Sige inom mo pure C. Ga prevent nga dali ka matigula. Gabata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, mighty C, DTX 500 or pure C, dugay ka matigulang.
0: DTX 500!
5: Ako si Princess Jacon Solar, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
3: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
5: Itry nyo get kay naamigid ang epekto, hindi ka mong inulsol, proven and tested.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
6: kagakontrolar
0: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Asal rika
6: epektibo.
0: DTX 500.
6: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
6: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6:01 ay tagahon.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast.
7: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast.
9: Morning Newscast.
7: DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Headlines.
8: Para sa aton yung mga headlines sa headlines sa balita lokal. Raynta anyos nga Rocky Dakop sa entrapment operation ita PIU sa Banwa ita Kalibo. Naiwang ka mga baril na recover.
10: Sa headlines balita lokal, rider nga na aksidente sa Kalibo ginbawian ni kabuhi samtang ginabugong sa ospital.
8: Dugang nga headlines sa aton yung mga balita lokal. Aklanon nga pauli ang kunta sa probinsya it Aklan, hindi on makontak it pamilya. Ulihing komunikasyon na kuadlaw pa it Martes.
10: Back sa pagpanggabo sa kaugalingon nga igmanghod sa Malinaw, nagapabilin sa makaroon nga at large.
8: Headlines sa aton yung balita regional. Nambilog patay at 13 ninahan sa aksidente nga naguntad sa Sagay City.
10: Sa balitang regional, kapitan arestado matapos mabugan it illegal nga armas sa Granada.
8: Headlines sa aton yung balita national. Mga testigo kontra kay VP Duterte ginabuhinan.
10: Balitang national, AFP handong nga masabong Pinoy na makaadto sa Pag-asa Island.
7: Balita international.
8: Headlines sa aton yung balita international. Ginpagawa nga racist AI video ginapamalibaran it gobyerno it China.
10: Sa balitang international, ICC ginengganyo ro mga korte ag nasyon nga protektahan ug suportahan ng nagairal nga international law.
7: Balitang negosyo.
8: headline sa aton nga balita sa patagit negosyo. 7.5 million low-income households makabaton itig 2,000 pesos nga ayuda.
10: Sa nga balita sa negosyo, presyo iproduktong petrolyo magataas sa masunod nga Domingo.
8: Headline sa aton nga balita sa patagit tinampang. Kings tinapos rong Summer League sa Kadagaan versus Hornets score nga 92-90.
10: Sa balitang sports, LeBron James huwa paghihapon at may nailaan nga team nga mahalinan.
8: Balitang Entertainment. Headline sa aton nga balitang showbiz, Mariel Padilla gin-unfollow sanday Angel Oxin ag Ann Curtis.
10: Sa nga balitang showbiz, wedding ring ni Bea Alonso gina-istoryahan sa online world.
11: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
12: K5 News FM.
13: Yan ang radyo ko.
14: Wow! May puso.
11: DTX 500 Morning Newscast.
15: Morning Newscast.
11: DTX 500 Morning Newscast.
8: Alas 6:06 ra aton nga oras. Mga ka K5 nyo nabatiano, naga panguna nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa ita Kalibo. May dahil niya agahon na Provincia Itaclan. Good morning, Western Visayas. At daw kita makaroon ita Domingo. At sa 19 sa buwan ita Hulyo dagong 2026. Welcome sa pagpangalagat atong programa.
11: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
8: Live lin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trice.
10: At ako man si K5 Regilin Tornino.
8: Ag sa detalye at aton yung mga balita una kita sa aton yung mga balita lokal.
11: Balita lokal.
8: Arestado sa ginapatigayon nga entrapment operation ita Provincial Intelligence Unit Aklan. Rosang kagagaki kung si ina-recover ng daywang ka mga baril ako kahapon karang adlaw it Sabado Hulyo 18 sa Eastern Terminal sa F. Kimpo Street sa Andagaw, Kalibo, Aklan. Yung kilaga rong suspect nga si alias Inday, 30 anyos nga resident at hugas ni Washington nga nag-aagto sa Kalibo Sigon para magtrabaho. Na-recover ka na rosang kakalibre 45 nga pistol ag magasin kara nga may 5 ka mga bala, samtang kalibre 38 ang revolver man nga loaded itatlong ka mga bala. Hugot man raya nga ginpamalibaran it suspect nga anarong nasambit nga mga armas. Sa ginpatigan niya pagrikisa na recover man rong bypass money nga nagabalor ikapin sa 18,000 pesos. Nasayuran niya pauligon rong suspect sa New Washington. Tagin patigayon rong nasambit kara nga entrapment operation.
11: Balita lokal.
10: Gagang italya at balita lokal. Ginpagyan ko ni Tugam nga kabuhi rong 38 anyos nga rider. Samtang una sa intensive care unit sa sangka prebado nga ospital sa Kalibo. Sunod sa pamilya at biktima alas 7 ng pang-orason ko biyernes at gabi. Katdagayon nga nagtaliwan si John Raymond Villarez nga residente itigayon Kalibo. Nagangko ni Mawit grabe nga lastro sa ulo nga nangin kabangdanan itana nga pagkamatay. Si Villarez ay naaksidente samtang ginamaneho ng motorsiklo. Aga-aga itulyo 17 sa barangay Istansya, Kalibo. Samtang ginpakigbahin man ipamilya karang na recover gondoan ng cellphone matapos nga maduga bangod sa insidente.
8: Samtang sa piyakabahin na duga nga detalye at aton yung mga balita lokal. Hindi yung makontak ita pamilya Irabon si Jenry Irabon, 26 anyos nga nagatrabaho bilang pintor sa Siargao nga pauli kunta sa Tina Makato sa probinsya it Aklan. Suno sa igmanghod it biktima, ulihin nga nakapadagay mensahe si Jenry Kumartes nga nagahambang nga una onraya sa barko. Nag-aywan pa si Gunraya it pagpadumdum nga sa oras nga imaw, nga sa oras nga may matabo kana, haya usuyon yamang roan ng engineer nga anang nga boss. So, dugang pakaranga, ulihi si Gon nga nabasa it anang igmanghod rong mensahe agwa agad wa kagi karana sa yuran rong anang kahimtangan nit anang igmanghod ginapatihan niya nga kaibahan nga may kaibahan sigon si Jenry sa biyahe aga itana nga pamilya ag sa isang katawo nga nakaalitan kara sa Siargao. Nasayuran nga bago ginainusoy raya itana nga pamilya na nagatrabaho raya bilang pintor aga sunok pa saan ang boss ay pirmi sigon raya nga nagakahilong ag nagaangkon itaalitan saan ang mga katrabaho. Kuhulyo Jess, ginpahayag man niya si Jenrig anak ka nga igkampo dahi wagon sa anda nga trabaho ag naguli gamang sa probinsya it Aklan kung sa siin o anak ka rang nagpadagaraya it mensahe sa anang nga pamilya. Sunod pa saan ang igmanghod, ako Huwebes bandang alas 2:30 it hapon, nagring pa sigon rong anak ka rang nga cellphone, pero wait nagasabat, makataliwan sigon karahay, hindi on makontak rong anang igmanghod. Hasta sa makaroon ay wapait impormasyon rong pamilya sa kahimtangan, kahimtangan kara ni Jenry, ginpa-record man kararo na sambit nga insidente sa Makato Municipal na Police Station.
10: Kaya detalye at balita lokal, nagpalayon parong hot pursuit operation at malinaw PNP para maresto ng sospek sa pagpanggabo sa anang kaugalingon niya igmanghod, gabi it Hulyo 17 sa Barangay Cogon, Malinaw. Sunod sa report, nag-umpisarong insidente matapos sigon nga mag-amokrong biktima. Samtang una sa impluensya it makahigilong nga ilimnon sa sugod it daywang adlaw. Nag-angkon it diskusyon sa tunga it daywa matapos nga magsinggit rong 40 anyos nga biktima sa andakarang abagaya, hasta sa nahagaburay ay tanang 29 anyos nga igmanghod. Ginaga sa ospital ng biktima bangun sa nakaranga lastro sa uyahon. Agpadayon pa nga ginabugong. Samtang nagapadayon parang investigasyon agpag inusoy sa suspect para sa nagakaigo nga disposisyon.
13: K5 News FM.
14: Yan ang radyo ko.
15: Wow! May kusok!
13: Balitang Regional.
8: Alas 6:12 niya oras. Para man sa detalye at aton niya balita, regional, ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa.
13: Balitang Regional.
8: Patay rong driver ita tricycle matapos aksidente nga nasunggaban it van na sa National Road sa Purok San Roque, Barangay Makiling sa siyudad Itasagay sa Negros. Inkilarong mga biktima sa Andayreya Villarosa, 49 anyos, itsiyudad Itasagay, samtang road driver it van, ay si Rolly Estrella nga taga Banwa Itatoboso. Sunok sa Sagay PNP sa inisyal nga investigasyon, nagabiyahi sa parehas nga direksyon rong tricycle ag van. Pag-abot sa lugar, it aksidente nagaliko kunta rong tricycle pawaga apang nag-overtake kara rong van na rason nga habungguan rong tricycle. Hindaga pa sa ospital rong mga biktima apang gindeklara nga dead on arrival rong sambilog karang biktima samtang 13 man rong naninahan.
10: Ugang balitang regional, arestado rong barangay kapitan at barangay 12 sa Victoria City. Matapos mabugaan isang kawait lisensya nga caliber 22 revolver sa 69 ka mga bala at sangkahan grenade kit yung serbihan raya at search warrant sa hasyenda na Sipunan. Ginkilagan ang sospechado kay alias Gar, 54 anyos. Sa makaroon unagun raya sa custodia at Victoria's Component City Police, samtang ginapreparang kaso nga pagapa sa Republic Act No. 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition sa Regulation Act, Ag Republic Act No. 9516 o kung Illegal Possession of Explosives.
13: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
14: Balitang National.
8: Alas 6:14 ang aton niya oras. Sa ilong kita sa detalye at aton niya mga balita national, ginahatod gato ni DTX 500. The superior antioxidant, makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes ag nag-regulate ita blood sugar level. Ginapahayag ni House Prosecutor Representative Terry Ridon na may anom nga mga testigo kontra sa ginaaligar nga pagpamagag ni Vice President Sara Duterte kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ag daywak pang kaibahan kung intigon pagpaatubangon it prosecution it impeachment trial. Suno kay Ridon bastante gonro ebidensya ag panaysayon it daywa kara ka mga testigo agod nga pamatud-an ron sang ka articles of impeachment may ka ang tanan sa pagpamagag ita vice presidente. Ginatutan-aw nga mabuhinan ro tatlo hasta sa apat ka semana nga kabuhayon itrial bangod sa desisyon ita prosecution.
10: Balitang National Panit Armed Forces of the Philippines nga mas maabo pa nga mga Pilipino nung makabisita sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sunod kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, handom nanda nga makita ni mga Pilipino rung buhi nga pag-aom agrong manggad kara apisarong nasambit nga isla ay pinakamagayo nga isla sa nga ginaagawan nga kagawaran. Pinangadlaw bago karangin daga sa AFP rung pilang ka mga military at civilian content creators sa Pag-asa Island para makita nagmasa publiko rung ginahimo nga sandatahang lakas ita Pilipinas sa nasambit nga lugar.
16: K5 News FM.
17: Yan ang radyo ko.
15: Wow! May puso.
16: Balita International. International.
8: Alas 6:16 ro aton nga oras sa para man sa detalye at aton nga balita international. Balita sa Guwait Nasyon ginahatod katon it D3 Bio the Natural Antiviral Antibacterial and Antifungal Specialist. Para sa pabalik-balik nga ubugag nat ag sipon, maginom it D3 Bio mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga makitaan sa Refendors Building Osmeña Avenue Calibo Aklan.
16: Balita International. International.
8: Inapamalibaran ita Ministry of Foreign Affairs sa China nga may sagabton randa karang gobyerno sa AI-generated video nga ginpagawa it state-run media outlet nga naga-describe sa mga Pilipino bilang mga amo samtang ginpakamagain ng 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Ginpahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian nga wa imaw it ma-comment sa nasambit nga video agin klaro nga bukon raya it ugobrahon it China. Suno pa kay Jian nga mabuhay yon nga uwa ginakilaga it Beijing ro 2016 South China Sea arbitral ruling nga suno ka na hay illegal ag void.
16: Balita International. International.
10: Ugan nga balitang international, giningkan nyo it International Criminal Court rung tanan nga mga nasyon na aganda karang mga korte nga suportahan o pagpatuman agro pag-iralit international law sa bilog ng kalibutan. Ginhimo ita ICC President kasi Judge Tomoko Akanero nga apila kadungan it celebration sa pagkabilog. It Rome Statute may 28 anyos gonong nagtaliwan sa pagbuligan it mga nasyon sa bilog ng kalibutan. Sunukan na rung ICC ay nagaisagahanon nga permanente nga court nga may ikasarang nga tuldukan rung impunity o kon kawadan it kinamatarong agagso ng powerful leaders nga nagahimo ay karumaldumal nga mga krimen.
16: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
8: Alas 6:18 ra aton nga oras. Para man sa detalye aton nga balita sa patagit negosyo. Ginahatod katon it Mighty C rumasgin pabaskog nga alkaline nga vitamin C. Ginapahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kapin sa 7.5 million nga low income nga pamilya ron na makabaton it ayuda. Samtang nagapadayon rong pagsaka it presyo it mga bagakon. Kapin sa 3.5 million ka benepisyaryo it pantawid pamilyang Pilipino program ag walang gutom program rong makabaton ita it one-time assistance nga 2,000 pesos. Magataoman ng gobyerno ay 2,000 pesos nga ayuda kada bugan halin sa bugan it Hulyo hasta sa Disyembre sa 2.5 million nga poor ag near-poor households nga natumod sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS.
16: Balitang negosyo. Negosyo.
10: Balita sa negosyo. Sa masunod nga Domingo, pagkagauman ng pagsaka at presyon sa mga produktong petrolyo, bangod sa huwa itungkat nga tensyon sa Middle East. Pagagauman ng pag-violate presyo sa diesel nga mag-abot sa 10 to 11 pesos sa kada litro. Gasolina nga may 3 to 4 pesos sa kada litro. Samtang ng kerosene, ha 11 to 12 pesos sa kada litro. Uman man nga ginanunsyo it mga oil industry, nga nung nagapangunang rason it pagtaas sa presyo it langis, ha resulta man gihapon it kinagamo sa tungay it Estados Unidos ag Iran.
17: K5 News FM.
18: Yan ang radyo ko.
19: Wow! May puso.
17: Balita Sports.
8: Alas 6:20 niya oras. Para man sa detalye at aton niya balita sa patag itinapang. Ginahatod ka aton eh. Klinika Dio Fresh. May visi og vitamin E, nagapaputi, nagapakinis, ag nagapahumot it aton nga mga underarms. Para sa 24 hours total protection sa aton nga mga kilikili, maggamit i-Klinika Dio Fresh. Tinapos it Sacramento Kings strong summer league schedule kara pamaagi sa pagdaog sa Charlotte Hornets sa score nga 92-90. Bangon sa nasambit niya kadagagaan, buyot it Kings road 2-3 record apang nanaog sa 1-4 matarong win-loss record it Hornets. In paunahan ni Kings rookie Emmanuel Sharp, pero kadagagaan it anakarang grupo sa bulig it 16 points, tatlong ka steal sa suod it 30 minutes. Itandang hampang sa nasambit niya period sa ang ka-turnover gamang rong haobra it bagitong shooter.
17: Balitang Sports.
10: Dugang nga balita sa Inampang, wagi hapon makapili si NBA superstar LeBron James ita na karang team nga mahalinan. Masobra dahil mang dumigugon rong nagtaliwan. Magaling ko ay one kararong Los Angeles Lakers para magsugod sa free agency. Sana nga public appearance katanghalin sa Lakers hapang utana sa LeBron kung may unang-unay ang hapilian niya team. Samtang waray ay teretsyo nga sabat kundi nagpaathagamang nga magapit kun lang masayran ay publiko ro anakarang nga desisyon.
17: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM.
18: Yan ang radyo ko.
19: Wow! May puso.
17: Balitang Entertainment.
18: Balitang Entertainment.
8: Sa 6:22 rong aton niya oras sa para man sa detalye at aton niya balitang showbiz sa balitang artista. Inahatod katon ita DTX sa beauty soap may purong sangkap nga natural may ampalaya leaves sa baba leaves ug madre di kakao nagapaputi nagapakinis ug nagapabata it aton nga mga panit. Viral makaron sa social media rong TV host nga si Mariel Padilla. Matapos nga matagupang danit pilang ka mga netizens nga waon raya nga wagon gin-follow o kung naka-unfollow on raya sa daywang ka mga aktres nga sanday Angel Locsin ag Ann Curtis sa Instagram. Pero sa mga netizens na duga sigon sa listahan it mga ginasubaybayan ni Marie. Rong daywa matapos nangin viral rong mensahe ni Angel para sa mister sa karangsiya Senator Robin Padilla. Kung bisitahon rong social media ni Mariel, hindi kong makitaan sa day Angel ag an sa following list sa Instagram account it nasambit karang TV host.
17: Balitang Entertainment.
18: Balitang Entertainment.
10: Kung balitang entertainment, sa pihak it simple nga kasay na daybay Alonso ag Vincent ko kung adlaw ka right Lunes sa Makati City. Kung sa scene si Mayor Nancy Binay doon nag-officiate hasta sa makaroon ay ginaistoryahan gihapon raya sa online world. Bangod da, una gihapon sa trending topic rong Alonso ko wedding. So nasapilan ka mga fashion ang celebrity style post rong wedding man di Bea Alonso ay ginapatihan niya sang ka Tiffany's nga wide ring sa white gold nga may diamonds. Uwa pa ito pesyal nga kompirmasyon magaling kay Bea Alonso may kaangtanan sa nasambit kara nga impormasyon.
17: K5 News FM.
18: Yan ang radyo ko.
19: Wow! May puso.
17: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast.
18: Morning Newscast.
17: DTX 500 Morning Newscast.
8: Alas 6:24 rato niya oras. Mga ka-K5 nyo nabati, anong nagapangunang balitaan sa programa?
20: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast
8: Sunday Edition July 19, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Calibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Calibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kaibahan si ka-K5 Michael Celorio. Sa uman, kami rin yung mga newscasters. Ako si ka-K5 Rio Trico.
10: At ako man si ka-K5 Regilin Tornino.
8: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
21: K5 News FM.
22: Dominate the lives of the Filipino.
23: I Care Gold.
24: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ata. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
27: D3 Bio!
28: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
29: D3 Bio!
30: Ang D3 Bio!
31: Yung may Vizio!
32: Ang Vizio!
33: Yung may D3!
34: Mabakal sa mga butika.
35: D3 Bio!

0: palang durum pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali. Nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
8: Gagabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
12: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinical DTX 500.
11: Clinical D3 Bio.
12: Clinical Sport Biotics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
12: Clinical Dayo Fresh Roll-On.
11: And many others.
12: Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa.
11: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
12: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: You're listening to 94.5

0: pueblos. Well, mga ka-K5, good morning. May din nga gahon sa ating mga suking mga tagpamati sa bilog nga probinsya Takan, Banua, Itag, Kalibo, mga ka-K5. Oy, Domingo, makaroon nga adlaw, mga ka-K5, ha? July 19, yun, ay, kadasig ya. July 19, yun, ana, mga ka-K5, oh, hinaga, pizza 20, yun, ha? Anyway, good morning sa ating mga tagpamati sa bilog nga probinsya Takan, Banua, Itag, Kalibo, makaroon nga adlaw, Domingo, market day sa ating Banua. May din nga agahon sa mga nagapamati sa mga karadyuan sa inyong mga panimugay. Good morning. May din nga agahon kayo tanan-tanan. Welcome sa ating pag ililiba. Makaroon nga agahon. Of course, inyo ko ng anchorman sa alas 8K5, Michael Silorio sa mga balita, lokal mga balita, national. Pati sa ating karoon nga mga international nga mga senaryo ating nga pag-istoryahan mga kaka-K5. Sa ating nga pag ililiba. Puro de los Pobos. Well, good morning man sa ating nga mga negosyante, no? Kabi pa, na di karon yun sa kabani tuting race, pero makaron tindang adlaw ya di karon sa kabani San Lorenzo Drive. Anyway, good morning. Ay, sa ating paglaliba, nakapanindahan yun, di ba? Galing agahon pa man eh. Inyo karang anchorman, K5, Michael Silorio. Ay, ya, syempre, paano rato nyo managapaw ng mga balita, gato nyo managapaw ng mga headlines, makaron nga agahon. Para makaroon mga ka-K5 sa ating mga nagapaw ng mga headlines. So nakita sa ating mga headlines, balita, lokal. Foro de los Pueblos. Daywang ka mga armas na recover sa San Kabaybast Operation. It mga polis. Iyan sa Banuit Kalibo kahapon. Foro de los Pueblos. Sige, kung bukod droga, armas ah. Foro de los Pueblos. Samtang nga sobra 52,000 doon nakarestrong butante sa Banuit Kalibo para sa pag-abuton nga barangay Agsangguni ang kabataan ni eleksyon. Foro de los Pueblos. Dato ba yung naksidenteng rider kin na matay tangani kita? O di kara sa may barangay, sa barangay istansya sa Banuit Kalibo. Foro de los Pueblos. Pilang ro sa ating pag-istoryahan, makaroon nga agahon mga ka-K5. Ang sa ating pagliliba sa ating mga balitaan, may balitang pulis man kita, no? Ang sa ating mga balita nasyonal mga ka-K5. Pagtawit ayuda sa 7.5 million nga Pinoy, mag-umpisa sa masunod nga Domingo. Ugaling ginaklaro di kara, rokas aid nga ra mga ka-K5 sa mga ano gata na ra sa daya, bagang mga low income gata mga ka-K5. Base ang kumahikita, umigit ang itong kapila nga asawa pangani na nais abroad. E dato nga ni nga hagyat bagyo nga to. Hao na pa ito nagpila ro, daya karon niya ng asawa is abroad. Linis tama tayo mo, siyempre magapit mo sa kapitan. Senador Padilla binatikos matapos sa batunon nga amo ro mga Pinoy suno sa Chinese media. Asa video abi man nga to. Pinati ka man nga amo ro Pilipino ro mga Pilipino kagwapo. Andag at anaro na gusto na nabuon the West Philippine Sea. Sandangan ni Rosingkit nga amo. Panuhan ko ta kaya kara, ro, inaway nga ro, daya makaroon yung wapag hindi ni China nga rag Pilipinas. Sa ikwanta ko, medyo tag mga inunga, baga, wala man na rin itsura, man naman ko amo. Ngamon, baga, may katagamad ako, nako kundi ko tag pansinon. Kita man sa itong itsura kung anong kita kagwapo o kagwapa. Pati, katinga. Bisan sa korte yung itiawas, it mga Pilipino. O ang mga Pinay. Oh. Gwapot ang may do mga Pilipino. Aga, dugo na ito yung mga balita, mga ka-K5, no? Sa ilo kita makaroon sa ito yung mga balita international. Daywang ka mga Amerikano, mga ka-K5. Patay, o matapos ng atake yun, itnas yung Iran. Foro de los Pueblos. Alas 6:40 na tagahon na itong oras. Na yung mga balita, mga ka-K5, ginatao ka itong makaroon ito, DTX Coffee Mix, ang kahilti nga klase, it ka pinakakapi ka, nakadetox ka pa. May anak ka rin niya, chia seeds, may ampalaya, may anak pagid niya, DEC, the sugar, sugared cane extract. Sang ka mapait nga party tubo para masukan na itong mga diabetes. Mabakay ron sa itong klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Defender Building, Ospiny Avenue, Kalibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex. Foro de los Pueblos. Anyway, good morning. Umpisa na ito na ito niya pagtalakay, mga ka-K5. So, no, sa report, may pag-aabuton nga ayuda. Ro, aton karon niya mga igmangod, karang mga low income, halin sa aton mismo mga gobyerno. Ay, according sa report, ay pag-aumpisa ni Department of Social Welfare and Development, ro, pagpanaw karo, tig 2,000 pesos nga cash assistance, sa may kabilugan karong 7.5 million nga benepisyaryo sa ginpag-apad karon nga Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport, mga ka-K5 o ginatawag na nakarong uplift. Naling tig 2,000 katarong ginatawag mga ka-K5. Hay! Pero pwede ka rin maka-avail. According sa mga balita, hay, pobre, near poor, a low income household, meaning hay, kat mga uwa-uwa gid, o kung mga tag-mga pobre gid baga, o. Ay dapat karon hay, although daya ginambang nga mga pobre gid, dapat may anda karong guidelines nga ibutang sino karon galista. Siyempre, rong galista man karas sa mga barangay ko man, agang manaog na taga-DSWD. O, di ba ga? Agang manaog sanda rito sa mga kabarangay na mag-addo sanda sa mga sityo-sityo, mga kainit nga ra. Siyempre, mga barangay officials ay sandaig doro mga frontliner doon ito. Atun nga pagtawit government service, atun nga mga pumuguyo. Ay, posible nga, mga barangay officials, ito kara siyempre, ay siyempre sandaro nakakilaga eh. Sandaro may kumplito nga listahan ko ng mga kabarangay. Diba? Ay, suno kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, gintunga sa tatlong grupo ro mga bagabaton ito ayuda. Ro group 1 ay ginabilog at 3.5 million nga Pinoy nga naka-enroll sa 4 piece. Yun. Daya karang walang gutom program o WGP. Obo. Nami ra mga pangagan gid aki kontak programa nga ra. The group to matanay 2.5 million individual nga bukod nga kaibahan sa four piece, pero ginahambang nga ikarong pobre aga near poor, no? Paagi ron sa daya karang 2024 community based monitoring system o kon CBMS. Daya mga CBMS mga ka K5. Ay ginapatigay nun it mga local government units sa bilog nga nasyong Pilipinas. Daya ron hay rokatuyuan matat CBMS sa akon karon nga basic nga pagisayo di CBMS dayang community-based monitoring system hay ginapatigay ni isang local government unit do pa nga pangutana karon hay may bagay ka mo, may yugta ka mo, may TV ka mo, may mga ano rin yung ginagamit kon gagamit ka mo rin inyong tubi, no? Potable water inyong tubi, alin inyo sa nawasa o ginatawag abi man ng MKWD o kon adaya abi man na karang mineral water o daya karon niya sa mga basta mga maon baga pilang bilang inyong TV. Mga man ginatanaw rin imong sitwasyon, no? Ay local government unit matangara mga ka K5 hay nagapatigayon mat at CBMS, they are mandated anat municipal planning ron eh. So madi mo kita masugiran kon. Sa CBMS hay ginapatigay nun para nga makabagay o maka-inak itsang kalayi o dayong resolution o ordinansa. O aton nga mga local government units, santo sa anda karon nga, kinahanganon, it anda mga pumuguyo sa anda nga mga kabarangayan, mga ka-K5.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pobres.

0: system o si BMS ag itdaya karon nya Philippine Statistics Authority. Samtang group 3 mat anang 1.5 million nga mga low income Filipino hay mga social security hay daya ginatawag ron nga may mga low income Filipinos nga may anda karon nya SSS accounts mga ka K5 ba. Low income nga may SSS. Oo. So nung ani kay Gatchalian nga gagi man ang maburo ayuda nga rat group 1 a group 3. Ano nga nero group 1 nito? Ay do group 1 mga ka K5 dato ay yata nga mga ano ra dayang 4 piece. Oo, agro group 3. Ay dahil mga low income nga ra nga may una karon nga may mga SSS accounts mga ka K5. Dayar o mga requirements, no? And anyway, hay paano ro daya nga ginatawag ka nga ano, daya nga mga near poor o magapit sa kapobrehan, abi tama? Oo. O kaduin gid nga basta pobre ah. Ay, suno kay Gatchalian, mabuag it group 1 a group 3 dahil diretso ra sa anda karon niya accounts. Ah, may mga kwanyo tagalisan dara, may mga accounts. Sa group 2 matay mag-umpisa sa manual payout, validation, ang enrollment, ang digital account sa masunod yung Domingo. Sa sang beses siya mga makabato ni 2,000 do mga beneficiaryo it 4 piece ag WGP o walang gutong program WGP. Sang beses ang manas anda makabaton, ita daya karon niya, no ra? Daya karon niya payout, no? Aga samtang anom nga bugan July sa December makabaton mataron year poor or lower middle income household mga ka K5. Inabang ni Gatchalian nga katuyon ito sa bitay nga programa pero daya nga pinakamadali karon yung maapektan at ginahambal karong energy emergency base ron sa pagtunay at Philippine Institute for Development Studies may una karong 14 million nga Pinoy nga mga pobre. Bukod niya nga ni ita moron siguro ro pobre nga Pilipino eh. Kasi kon imong tanawon kon gasweldo ko makon it 500 a day pobre ka ting. Sakali sa kamang mahal ko baga kon mga K5 tama. Ah grabe ta makaron do mga presyo baga kon mahuya ka ti imong amangot ang maayo ka pa. Kamatis makon 120. Tapos minabasa akong balita kay nang ay wa man manat pagtaas mana it presyo suno sa DTI kuno. Nagalibot makon sandara. Although, anda matatiti ay nga mga prime commodities, pero tanawin natin bisan sa mga kamatis lang ani ay. May ko nagtaliwan niya itong June ay medyo 70 ro, o 80 ro, daya nga sibuyas, bakon sang gatos gun. Oh. Tapos si gasweldo kat 500 a day, sa lima ka mo abe, what aron? Pobre kat imor. Oh. Actually, ro, daya nga mga, para ka ako na, personal ko tang opinion, dahil mga cas-ager ang ginatawad gobyerno, oh. Ay, okay man. Oo. Pero, this is temporary. Ban-aid at anara sa aton nga mabaho nga problema nga kinanganon it mga Pilipino, mga kaki-five. Ay kundugin taot sa pobre nga rahay, ano, dayang trabaho. Trabaho. Para nga kada buwan ay may saligan sa ng sweldo. Mauron ta kunta. Iwa nga ni tawan mo ta 2,000 masunod yung man nga duming masunod yung dinag-on nito hinunuman tapos gailinaway pa baon niya ni pag-abot sa barangay ikon amat may maginapili er paglista. Oh daya ban age at aray aga akong daron yung personal nga opinion kung gasugot ka mo nga kung gapati ka mo nga ban age at aray mga tig 2,000 ngon pisan tig 10,000 pa ni ban age lang yan sa sitwasyon it mga Pilipino. Oh bukod anara ita panghabang buhay kasi kung panghabang buhay pero gustong itao sa aton nga mga pumuhi panamiyon di ekonomiya at nasyon tawan ni trabaho ro ordinaryong Pilipino parang hindi magsalig sa gobyerno. O galing may mga nabasa may nga ni ako mga news article nga mas abo tangan iman ang naila nga pobre taro Pilipino naila taman nakaroon ng mga nagapugong ko nga ni suma ako may mga ginatao nga kas aid hauna pa man na sanig to magdiskurso sanda pa man naruhiro sa buwis man mismo tawo.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: So, maindit siya na magpagawa at kwarta, halin siya ng sariling busa. Although, may una siguro sa sanggatos, may una nga 0.1% ng mga politiko. Tanggap, halin ta siya ng busa, ginabulig na sa tao. May una, ginmat ah. May una, taron may makilaga kita kaon eh. Halimbawa, may mga kinangang buligan sa ibang bano ah. Bisang bukong tanda't sakupan, buligan tananda eh. Ag sarili tananda ron. O sarili tana ng kwarta. Hindi na ako mag-mention eh, base ma-misinterpret pa kita ba. May mga politiko mat ang may mga official nasyon nga sarili na nagabulig sanday kasi halin sa nang tagipusoon. Ay, may unang

0: on ngunit ginabulig kung solisitan mo man amay. Igdot, amadangan man na kami tinugat kandang magtapos man halimbawa may sesyon. Igdot, mas piakpultahan maagig umuli. Ay nano, abirong bulig.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all, Delos Pablo on the spot.
0: Pero siyempre, Ronay, pag-abot sa mga ayuda sa national government, ay, dato nga kat Yolanda nga itong 5,000, abo man na katumay, nagkwano, daya nga, sugid ka ako, abo, tama na katong nagdiskurso man na, tama, nagdiskurso, sanda? Ito, matanga ni Makon. Pero, balikan taron dayang tig 2,000 nga rin ginatao mga kakefeb, kabay nga mangin smooth do pag panao ka ra. Total, halin mo na sa wagboy sa matawo eh. Oy. Dahil gina panupod ng dangara, halin sa buwis tao, may sumayad nga ni kung ipanupod lang ng datanan na, kung mauron man lang may mga ligas yung ginasinugod mo lang sa mga malita. Oo. As if nga nagpakalimos, dodinaryong Pinoy. Imagine na ba, tigdos mil nga ra, pero okay na yan, may kapambakay. Kasi do black rice mga 25 kilos is 1-4 eh. Black rice. 1-2 yata, 25 kilos nga mga tag-bugas nga medyo manami. Yung bugas, 1-2. Oh, ay gakman nyo, tara, makasalbar kinyo. Makasalbar ka itong labisan. Dayang dewang Domingo. Oh, mauron ta kalisod-lisod dahil sa Pilipinas. Which is, tanan nga mga hugag nato niya, may ginabayran kitang buwis. Baka ikat buong may buwis. Baka sa imong nga konsumo sa kuryente, may imo karon nga buwis. Tubi! Bakay ka it imo karon sa mga fast food may VAT. Sa imong gugta may tax. Abo tang buwis, maimoy tang sinukot sa tawo. And yet pobre gyapon do nasyong Pilipinas. Aman. Ay, kamon sa inyo naton don no, malisod yung magambag. Uwang ani pag-abot sa mga ano, pag-abot sa mga project, wa man ni hagos reforestation niya, gusto what at mga ginatong nga green project or reforestation project. Mas gusto taron dayang ang mga karsada, mga mas gusto taron mga dike, yon. Siguro makon kon mga dayang nagabinaha baha nga nagabubagyo ag mga mambag abi makon do pag-asa magkakaroon po ng isang malakas na bagyo. Tapos tinataya magkakaroon ng malakas na ulan at mga pagbaha. Mga siguro makon, tao makon, tao nga. Makon mas nalipay ta sandara ato mana. Gugdang man man aro daya nga ra nga kwan dayang diki man nga ra. Mupo pang hawakan nyo na yung sandari ito ag mag-uimbestiga rito ag budgetan nyo na yun. Ay nako. Tama?
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all, Delos Pablo on the spot.
0: Gain nyo maghambang mga ka-K5, no?
1: For all, Delos Pablo.
0: Alas 6:53, itagahon na itong oras. Dahil mga balita, mga ka-K5. Hi, of course. Ginataw ka itong damakaroon ita daya nga extend food supplement for men. Manggaranon sa amino acids at phytonutrients nga sangkapan it makarot at glove. Huwas ka nga makabulig para masolusyonan ng frigidity erectile dysfunction. Nagapataas man it potensya ag passion. Mapagaki man ako mapababayi. Nagataw pag it extrang enerhiya. Nagapataas man it libido. Nagataw man it extrang performance. Mabakay ron sa ito niya klinika de alternativo medicine and wellness center. Iyaron sa Refender Building as Manny Avenue, Calibo, Aklan. Sa parente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: For all, Delos Pablo.
0: Madali nga. Merle Latore na Elgas, good morning. Yes ma'am, good morning. Frank Neil Bilyones, good morning Sir Mike. Iya kami gapamati makaroon sa Ormoc City, Leyte. Sagamat gid. Wamat na kat imo sa Leyte. Oh, siguro bakasyon imo ra. Bingay Almanon, good morning K5 Michael. Ma'am, good morning. Nerna Taplera sa si Rodo. Ma'am, good morning. Thank you for watching. Sa ating karon nga pagbalik, sa Banwat Calibo, sino sa atin niya Comelec, haom ta sana sa eleksyon. No, barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon, which is nakaschedule na mo sa pag-abuton niya November 2, 2026, mga kakay-five.
1: Foro, Delos Pablo.
0: Ag sa rundayang, sa nagtaliwan niya itong daywang ka mga registration niya ginpatigayon, ay may una karon mga kakay-five nga umabot it 52,000 plus raw registered voters sa Banwat Calibo sa pag-abuton niya eleksyon. Aton doon yung pag-istoryan sa aton karang pag-panumbalik mga kakay-five. Ay, makaroon do election, base sa ginpaguwa karon niya laye, hay, determino ko ta makaroon mga barangay officials sa apat nga dagon. Dati, tig-tatlo ga tayo. Ganing sobraman yan ko namat mga tig-anom tayo. Pirming na i-extend. Sumaro mga congressman, ito sa ibabaw mas kapin no pag-abuton do mga national election na gusto magpahumot sa mga barangay officials. ay mahambay din sa naubra sa natlay rito nga extend man wa man na kita pundo ogon ma extend man sa nday kinangan man maka serbisyo sa nday lipay matabrang kay officials don mas kaming kon ma extend kay kun ako man ay agud sigurado tanga daog ako ay wow that election di ba ga makautang ka umatimot in max nga motor kon og sa mga lindingan nga pwede kating kalon eh. Bisan hindi ka nga ni kapatuman ni simpleng ordinansa sa barangay, di ba? Mga, di mga gadapungan, di nga ni ka mo magdakop, siyempre, nahadlok, hindi ka igbuto. Oh. So, gidyang, may dadiritsuhan ba? Ay, bisan, maroon ta basta may extension ta, okay taron, ay, pero makaroon, madayon nyo tara election, kalan nyo, ha? Madayon do election, balikan ta baga, pagkatapos sa umitpilang ka mga reminder sa Lasay 55 na, balikan ta ka mo, tapos sa mga
1: Bio Health News D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ano ba lang ang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine. Pero alasunod sa lawas ta.
0: Mm-hmm.
3: Kung gina-quarantine
0: quarantine facility.
3: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginawa kung gina-quarantine ka? Ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amo man na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kailanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
4: Di ba? Normal. Normal. May gahubag, may pilas, gulpi lang, ano? Gapo lang palibot.
3: Oh, correct.
4: That's
3: perimeter fence.
4: Inflammation process. Uh-huh. Sir, baya mo na eh. Kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina ang matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuan mo.
5: Ang imo immune system.
4: Mm-hmm. Pero kung may BCO ka, sir boy, may posibilidad nga wala inflammation yung matabo.
3: Correct. Or limited lang.
4: Limited lang. Especially, especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, sir boy, nga ara sa D3 bio, wala na sang inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Baka nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
3: Correct. Patay na kontra, natap na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin. Kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
4: Correct.
3: But there are
4: other... Hindi ka matamaan lang.
3: Hindi ka matamaan. There are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
4: Correct.
3: Obesity basically increases the inflammatory rate.
4: Amo na yung long-term inflammation
3: yan? Amo na tawag nga long-term. Term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni nga son nga D3 bio ta. Iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation. Kiimbis nami ni siya sa lawas, lain na siya.
4: Cause what create na siya sa mga madamo nga balatian.
1: Correct. D3 bio.
6: O si Karen, madamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika.
4: Asa boy. Inflammation is a secret killer. Lantawab la, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tika taas-taas ang ano na, sir boy.
3: Ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
7: Kung ang sobrab lang ang tambok na ton, ilibang nagit ang ginatawag visceral fat, ginakabig galis ang aton nga immune system nga kontra.
3: Oo, non-self.
4: Kung amat-amat na matubo imuboy on, madako chance nga may mga inflammation sa sulod.
3: Correct.
4: So, sa mga buyo na nada, amat-amat na inom di tribayo.
7: Oo, para magamay ang buhay.
4: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
3: Correct.
4: The more nga dakoy mo buhayon, the more nga damo imnon mo nga ano.
3: Nga di-tribayo.
4: Di-tribayo. Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy, kaysa wala exercise, wala pagi ka di-tribayo.
3: Gusto.
4: Pero kung may di-tribayo pa ka, tapos ka-exercise ka pa, mas dasig ba tunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon, sir boy. Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
3: Correct, that's correct.
4: Especially kung grabe ka, stressful ka. damo ka ginapalibugan. Ang problem, Sir Boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imo yakaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3 Bio.
5: D3 Bio.
4: Sir Boy, basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatambo sa lawas naton. Arthritis, inflammation sa joints,
8: indigestion,
4: ha? Miska nang ano, rheumatoid.
8: Rheumatoid arthritis.
7: Arthritis,
4: inflammation. Asthma. May inflammation na ang gakatambo sa lawas. Sinusitis. Prostatitis. Kung sa mga kalakin anab lang, sobra 3 times nga panghihipanahon sa gabi, disturbos katulogo na.
7: Basta prostatitis na.
4: Prostatitis. O inflammation sa inyong prostate. Iditribayo na nila, Sir Boy.
5: D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
0: Balik kita mga ka-K5 sa nangyang paglidiba. Alas 7:01 na tagahon daton nga oras na yung mga balita. Of course, ginataw ka ito, makarunda, itarunda, makaroon niya Klinika D3 Bio. Pero giniiba ro ko basko, get cold pressed extra virgin coconut oil, like vitamin D3, sa sangkasop gel capsule. Rodewang ka mga sangkap nga ra D3 Bio, nagobrat na baka importante, ang mabahong nga klaseng, mga mabahong nga papel, para ron niya, sukan do daya karon niya cancer, ang buon pag idosilyula ko cancer. Doon Klinika D3 Bio, bukong niya matmanggranan sa vitamin D3, ginapanami man kararong absorption it mga vitamins, magaling sa atin yung maginakaon. Agrofat, soluble nga bitamina nga sambilog sa nagapaon ng sangkap ay kinanganon para makobrat mabasog klaseng protina nga magasuporta sa immune system kontra man sa cancer. Mabakayron sa atong klinika de Alternativo Medicina and Walesander sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa 28, dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
5: Foro de los Pueblos.
0: Do sa atong makaroon nga pagpadayon kay Salibi Fardo, good morning ka K5 Michael. Ang sa tanan niya nagpamati sa K5 News kay Nanay Libby Permigin nakatutok sa tanan niya sa Felix Carrillo Road. Good morning kayo inaan sa aton. Good morning gin. Sa Lina Buonorte. Sa niya pagpadayon, madayon do barangay election? Ayaw pa tatlayi ka rin agin pagawa nga mapospond ay mo mga ka-K5. Agin fakro, aton karon niya Comelec. Hay, haom ta na sanda mga ka-K5. Sino kay Attorney Christian Itulid? Aton mismo karon niya election officer 4 ko aton niya Banua Ita Kalibo. No, ay may iyaw ta na karang calendar of activities sa ginpagwa ro Comelec. Aga ro pag postpone ita da pa, do postponement it election, ay maghalin don sa Congress, kumayo na mga congressman karon do sandago man do maobra man sandat lagi nga hindi pa bi man dayon do election for ano abi man ano for makaraing rason what budget. Pero maka medyo malabo nga hindi madayon do election naman basis anda sa impeachment. Oo, busy sanda sa impeachment mga ka-K5. Ag, sanda karang pagiging busy sa impeachment? Eh, siyempre, anong kita mo kung July, August, September, October, November? 4 months lang! Hindi ko tananda mahabol da. Kung sa ako ng personal nga opinion, hindi ko tananda mahabol nga bagabagan para election. In fact, dapat nga hindi ginman pagbagabagan do election. Ay dairo aton niya kinamatarong sa pagpili it mga lead, masunod nga magapamuno sa aton niya mga barangay. Agbuan tananda kita ita dayang puder, nga magbutang it panibagong mga leader sa kabaranggayan kun i-extend yung mandudaya karong election medyo ginahampangan lahat at mga congressman. Oh. Siyempre, sandabi rin mga ginatawag nga legislator. Oh, ay medyo tanan ay pwede nanda nga ano mo, brasan at layi abi pero medyo malabo, busy sanda sa impeachment. Eh. Oh. Nga ni makaron, sa Comelec Resolution 11191, yung ginpagwa ko dayang January 2026, itaton karon niya Commission on Election. Naghambara dairo kalendar of activities ag mga prohibited acts pag-abot it daya nga campaign period ag daya nga election period sa pag-aboton nga November 2. Karon daro pamatsyagan karat mga pirde November 1 anakonot kagagkagag o minatay gid November 2 karas pirde. Mahambay sa nga sana mataro dialogue matana karon do mga dialogue matat mga daog ay manaro election man ay. Ano ha? Sang adlaw ko taman na para kakon? Magbilog ko taman na kita sa ikaumwad at barangay. Sumadaog tayo mo eh. Pero kung dupirde, kanugon naman ang ipinainom mo itong long neck man nga to. O, oh, di ba ga? Ay, makaroon abi, may ginpagwa takarang Republic Act 12232. Ano ron mo? That is a national law, mga kakaivibe, nga naghahambay nga dumasunod nga barangay ag sangguniang kabataan election ay paghihiwaton sa unang Lunes sa bugan it Nobyembre sa pag-aabuton nga 2026 and every 4 years year after. Gusto nga bagon, mga kakaivibe, nga kada apat nga dagon, election it barangay officials. Oh, doon nyo taron, layigo taron mga kakaivibe. Unless nga may pag-uwasan na before election, nga may postpone mention at election. Pero sa ginauman ko, ag sa ako ng personal nga pag-analyze, ay apat nga buugan lang. Ay, apat lang nga buugan lahat, ano? Magapit naman taro, Disyembre. Ano kita, July? August, September, October. Ay, apat nga buugan lahat. Ay, medyo malabo ta nga mapa-atras pero dayang election. Malabo ta mga kakaivibe, no? Nga ni makaroon ay amatama dyan kamot paglulamano sa mga kabarangayan dun. Mas kami nga may plano ka nga magkandidato. Kada to nga mga uwa kagapang mugo, kung may plano ka magkandidato, magamatamat ka. Warang-warang, konhapon, nagmagbubit-bit, katlongnik ba? Oo, mga maon ba ga? Nagagulping gabot. Abo man kitang hikita karon mga smiling face, makamagapit do barangay election. Ay galing ro iba karon yung mga uwahalista nga to. Ikaw, ginmanag, rogalista sa among sityo, ginatutaliwanan mo mana kami ha. Usa ka man sa barangay election ay doyon yon.
10: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Ay ginkutana ko si Anora. Ginkutana ko ro aton karon election officer 4 si Attorney Christian Itulid kun maden di election ni wat man at layigit. Ngani tuloy na talaga. Oo. Ag saka kabisihon andit mga congressman nga rarito makaron kun sin oro kun ma-impeach gid si ro vice presidente. Hindi, tanandara pag pungkuan, nagipat atras para election nga ra. Good morning sa Sea Oil, ha? Gasoline station, sus, grabe, baskog. Good morning kinyo, mga gwapo. Oh. Anyway, pamatayan natin si Attorney Christian Itulid, mga kakaivibe. Balikan tara inyo nga, ano ra, daya, ay, harap pagali, oh, may nag-text siya, Mike De La Torre, sir, madayon gid ang barangay election, hambal, itaga kumilek, para mabailuhan do mga buaya man ang mga nagapamuno abi. Oh, hindi. Makaran, that's why binasa ko agad imong mensahe. Tandaan naton nga, bukon itanan, hay, adayang magain. Oh. May mga barangay officials ang mga mayad. In fact, may mga mahugod ang mga kapitan ng mga konsihal. Daakon yung statement, hay, this is applied to many, but not to all.
10: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Sa nag-chat niya ra kay Mike, ay agreement ako sa imo karon nga pagpati, pero hindi nato nigtanan kasi may mga barangay officials ang mayad. May mga barangay officials matang bukon. Pares man nga ito, mga tudlo, nga wangan ni gatugupong ay. Mayroon na ito mga barangay officials nga reklamuhan mo ito. Ay, makarasel, maura, issue. Oh, mana, timprano pa itong pinulitika, manan. Pero may mga barangay kapitan, mga barangay konsihal. Tanan nga mga elected ka man o appointed sa barangay. May una itong mga mayad, abo itong mayad, mas kapin sa banwad kalibo. Pilambilog mo mga tasmak. Mas kapin ko na ng komitibay sa environment, sa basura, awa, sandal. Oh. Pero pamatayan tayo si Atty. Itulid, dayan do oras nga ag madayon do election sa pag-abuton nga November 2. Dayan do oras nga magpili kita. Ay sobra 52,000 dobutante sa banwad kalibo mga kakaivibe.
10: Foro de los Pueblos.
0: Pamatayan tayo si Atty. Christian Itulid. May kumuta na kita kasi may mga agapangunta na patigapon makaron after it registration. Kung madayon gid ba kung barangay ag sangguniang kabataan election by November 2, 2026.
11: Okay, Sir Mike, no, may dahil niya po sa tanan ang sa tagapamatit K5 News FM. Insofar as Kumilek is concerned, dahil of course, no, padayon taraamo niya pag-preparar aga kami, no, nagpating madayon re-election kasi nga, sige mataraamo niya preparasyon makaroon. In fact, dayang August ay may atong barm election. Next on karon do aton nga local na BSKE election by November 2.
0: Mm. Okay. So, makaroon sir do ano raro aton nga mga eskwelahan nga rahay. Although medyo magayo pa man pilambugan pa eh. Pero ready gon man do na training ud aton nga mga teacher nga ratong taga DepEd.
11: So far sir wa pakita it schedule it atong training at atong BEI or atong Board of Election Inspector kasi nga ga-identify pa ang kita no may schedule bi kita karon sa pag-constitute no it atong electoral board so wa paro start it atong constitution no pero gamat-amat kami unit identify it mga dating nag-serve mga possible nga mag-serve no sa BSK election pero raw final abi karon nga constitution naton hay around September pa no so but since nga abo abi aton yang kinahanggan sa kalibo hay gaamat-amat man kita it din nga identify pero raw constitution no as per calendar of activities hay sa September pa I think no.
0: So, sir, makaroon, no, after it, dayang, ano, dayang, registration nga to, ay, base mo akong kon, may imong, ano, ra, may imong karang figure yung abi sa dayang registered voters sa aton nga Banuit Kalibo.
11: Sir Mike, no, iya ra, itong registered voter ay around 52,598. Dayang nga ra, ay, raya taro mga kabilugan, no, nga, iba nang katuro nagparehistro, nagtransfer, ko last 3 election registration board hearing no ko October ko ako ko January ko April ako June nga nga election registration board hearing
0: do ano sir do kaibang ka do SK ta no
11: ro SK binatin nga ron ay do yon nga separate kan andang list no. Pero siyempre may atong dibing SK nga butante nga around registered voters around 16,200.
0: SK ito
11: ron,
0: sir?
11: SK ron, including ito kong 15 to 30.
0: Ilan SK, sir? 16,299. Abo man gali, sir, no?
11: Yes, sir. Kasi, siyempre, aton nga SK ay big, starting at 15 years old until 30 years old. So, may una kita ka mga SK nga 30 years old nga pwede ka boto sa regular ag sa SK nga kandidato.
0: So day one ang butuhan sa pag-election.
11: Yes sir.
0: Okay. So dato mga kakay-5 bro ano ra ro daya nga aton nga interview kay Attorney Christian Itulid no. So nangutana kita sa ano ra? Nangutana kita mga kakay-5 sa siyempre sa midarangay nga ra timprano pa mag-ano ra. Warang-warang sanday ito. Pero klaruhon natin, dakon ayan, applicable, mga ka-K5, rules sa Commission on Election, the national law, abi, sa national election, national position, mga ka-K5, pag nag-file ka sanday it COC, no? Halimbawa, nag-fill out sanday COC, at binaton it COMELEC, automatic sanday ron ay aspirant, ma-start at anang tawag sa ng kandidato, after, pag-umpisa ko tayo, daya ka ng campaign period. Ayan, applicable iya ron sa atin nga binarangay. Pamatian da, K5 Fred, si Attorney Itulid. Mas may di mo ito mag-explicar. Agod klaro baga sa mga gusto nga magkandidato sa pag-abuton ng eleksyon?
12: Ano ba, si kung may gusto kong ipaabot? Kasi, siya na ito sa mga binarangay nga rin. Pero agamat-amat siya lulamano, mga hugibayag, ano nga rin. Ako parang, makonsideran, ayan yung premature campaigning. Rundi pa man.
11: Well, wa pa man do, started ato na election period or campaign period. Do makonsidera rin mo ron nga premature campaigning no para sa sayuran ni tanan ro barangay election do BSK election may uta kitang ginatawag nga premature campaigning especially kung nagfile ta kita at COC no ag rato na bing campaign period ay will start at 10 days after the filing of COC. So, yun sa 10-day period nga ron, na hindi pata kita pwede ka pangumpanya, we can only start it pangumpanya on the start of the campaign period. So, bantayin natin doon, agtanawin natin no, sa atang mga prospective ng mga kandidato, na hindi natin pag-ibayularo yun kasi sa may aton kong kaso nga gin desisyonan it korte sa Ramoy versus ka People or People versus Ramoy nga wa ta nag-aplika bukod it applicable ro automated election naton nga rules na makonsiderar ikaw nga kandidato only when the campaign period starts. Doon yun sa automated. Waro nag-apply sa barangay election dahil ro barangay election hay klaro ro pamantayan no o sundanan nga pag start mo file it COC hay hindi pata ikaw ka pangumpanya ma-start ka pangumpanya kung ga start man do aton nga campaign period ag since nag-file ka COC let's say earlier no sa gin designar nga oras it atong COMELEC considered ko ting nga kandidato
12: sa barangay di galisa pag nag-apply ka ita dayang pag nag-file ka COC automatic kandidato ka ting
11: yes sir oh rin do interpretation it aton nga korte sa barangay election
12: pero abi sa national ta makonsider ka tarang kandidato ka after nga nag-start ito filing, di ba? Ado campaign, di ba?
11: Oo, oh, nag-start ito campaign period.
12: Kandidato ka ting.
11: Oo, kasi ro aton nga pag-file it certificate of candidacy, mahaba, no? Sa election, sa automated election sa national. Pero iya sa atong local sa barangay election, hay gintawan man lang doon it mapigod nga oras, no? Agro kumpanya hay mapigod man. So, ginakonsiderar imaw nga kung nag-file ko at imo at COC immediately kandidato ka won. So kung wa pakasado campaign period kung mahimo hindi gina na kita magpangampanya kasi pwede ma-interpretado ni mao nga premature campaigning not until the start of the campaign period.
13: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Foro de los Pueblos.
12: Ay, klaro mga ka-K5, di ba? Sa automated election, which is national election imaw, anong ginagamit? May machine tayo. Kada yung baginasugong natin sa machine datan niya, Nora. Atong karon niya, mga balota. Pag nag-file ako, abimana, ma-file abi, kasi halima, may plano ginman abi ako mag-gobernador o congressman abimana sa ulihin, no? Do halimbawa, do filing man at COC is July 30, no? Para i-explain ka na siyang kiri. Tapos ay nag-file agi ako July 30. Pag-file ko karon mga ka-K5, bukon patana ako it-kandidato. Aspirant pagatang. Sa national law mga ka-K5, ba? Sa dahing national election, ha?
13: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
12: Makonsideragat akong kandidato after nga mag-start yung tarodayang campaign period, makampanya uta kami. Kandidato utang. Nga nira na ikon mga preska ako na abimana, national, abimana sa pag-abutong yung election ay dayang mga dumagagan, abimana ako at congressman, ay aspirant pa taka akong tawag. Ngani, pwede pa tang tokalulang mano? Hindi pa tang ako mahambag ita. Dayang premature campaigning, ay aspirant ako eh. Pero pag-abot sa barangay, the mere fact, nag-file ka, daya ka ng COC ni mo, dayang adlaw ka, automatic kandidato ko. Ginamba yun ni Attorney Tulid nga kasi matagod yun, pero ginataong campaign period, 10 days yun, ta. May unaw, tagali ka ron nga, daya ka ng decided cases. Ramoy versus, o People versus Ramoy, yung muna na. Ag, daya mga, igmango daya nora, eh, no? Automatic, kuan ka timo. Halimbawa, ro, nag-file ka, bimana, kasi ro, filing it si OC, filing its certificate of candidacy makaron nga pag-aabuton nga barangay Sagunian Kabataan election 2026 basis sa resolution 11191 kaaton nga COMELEC which is the calendar of activities basis sa anang calendar of activities do filing its COC September 28 July kita mo August September filing uta COC pag file nimo COC automatic kandidato ka uting tandaan ninyo ron
13: sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
12: Nga hindi ko ting pwede ka lula mano ina. Nga magkukampanya, maglinibot ka mo kadagahon. Well, siguro sa mga incumbent, ay pwede siguro nanda ma-justify, maglibot-libot sa nakunagahon. Ay, gatutan naman na kami kung may mga, ano ba si may mga tanom ka mo riya nga gasagod tubi man na, agbasi man na magdinggi ka mo. Dapat man na, inyo kung ipa maghawan sa palibot, medyo maon baga. Basi doon na nang ubrahon matay. Alin, may gakampanya kami sa dinggi. Kasi ubrahon, tanandarutanan eh. Kasi nagapungko sanday. Pero kung ikaw, taan naman na sa... Ay, maniga, kampanya matamatod sa dinggi. Kasi iya man na nakabutang sa amon karon yung function. Sa basahan ka pa karon ito, mga Republic Act.
0: Oh, ay, manay, sa general welfare clause, manay, dapat meron kang magay na tao. Ay, maaling ka. Oh, di ba ga? Pero, sa ginabag sa mga automatic sa barangay, pag file mo COC, automatic kandidato ko, Timo.
13: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: September 28, 2026, filing certificate of candidacy. Election period is October 3 to November 9. Dayagon do bawagon di karaya no magdagdagat mga armas, bawagon do mga project, may mga banning period yung igapatigan. Tapos do ano hinono man aro? Ano ra ron daya makaron niya campaign period, mas start mas November, ay di October 22 to the October 31. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ay tama, 10 days. Gid lang. 10 days at arugin na tao sa barangay. Ngani, makaroon, hay, pag makafile ka mo si OC, hindi yun ka mo pinanaot bugas. Pinanao ka mo noodles, medyo ayaw gid. Ay, kasi base ka magbantay sa piyak na tagma, premature campaigning man na to. Makaroon pa abitanan, may mga video nga ra, may mga kamera. Ako naloko na sa barangay pa man, ni Clanes mo lang, ni Hagos Pinamilya mo lang ron. May una ni Kunamad ko niya. Ay man, natuto, ay, kaabo man na ka tong pamilya, galinibot-libot ka lang man sa kanyugan, magininom, may pagkandidato lang, abimana, may bakay ka lang matlungnik. Sa nuwa, tatabadwan dito, ay, kandidatuhon ta, ay. Sa mana, hipuslan ka man mana. O, di ba ga?
13: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Med ka man mana, makisama sa mga inuman manay. Kandidato abi manay, pagdaog tayo, wat at kalibutan. Pati sabi siya, gaobran lang ito sa panding resolusyon ay. Subo man o. Sam bisis ka malang abi mag, apat nga bisis ka malang abi mag-session sa barangay. Tapos ay di imong komitiba, pabayaan mo pa, abo, takaron. Pero, umanon ko ha, this statement is applied to many but not to all. May mga mayad ang mga barangay officials, sayod ako, kilaga ako sandara. Mga mahugod nga mga kapitan at mga konsihal. Ilang bilog, malang kanda karadaya nga ano. May iyagid ang aron nga, kaya arana nga. Wagid at kuwanin mo sa ng environment nga committee. Ay taulat. Kasubo ta. Dapat kung sa barangay kita, kung ano rong mga ordinansa kinapatuman inyo karon nga local government unit, ipatuman ninyo sa inyong barangay Haman. Suporta ron sa ano ra, sa aton nga local chief executive ko, plangga naton do atong mayor. Klaro ron eh.
13: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Basta nalipad atong mga barangay officials, nga rodayang ang mga ordinansa nga rang ginapatuman naton, inubraw at sangguni ang bayan doon, ginaproba, ginreview at sangguni ang panlalawigan. Tapos ko taro papil it mga legislator karon sa pag-inak at pag-review. Pag-abot sa ordinansa ron, nagapatuman yun takon executive. Pag ginapatuman it executive ron, ag ginapatuman mo sa imong barangay, meaning, ginasuportahan mo ro local chief executive na nakasakop kimo.
13: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Ay, imo karon doon kasugo, basta mga anong aron, mga ordinansa eh. Ay kung nagpinabungo-bungo kating meaning, ay gina-defy mo taro ordinansa, pati rin mong local chief executive rin doon na ay.
13: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Pakon man ay kung mag-interview, mataka ako na mayad matang mahambag. Maroon yung abi matood rin. Alas 7.23 na tagahon na itong oras. Anyway, ro pagbutang it mga barangay officials ay naga sandig sa mga butante no sa ginatao naton mga KFM nga puder kanda aga tanda naton nga mas magumot ang magkandidato kaysa mag-apply ka trabaho. Magkandidato ka ginausoyan kit credential ay wa tanawon mo sa daya karon nga aton yung constitution ay must be a natural born Filipino citizen. Bisan presidente pa rin dagagana na knows how to read and write. Doon lang. Apply ka trabaho. So pagkuhan mo ay, daya man na, mahabaw man na. Halimbawa, mabakita mo sa mga Facebook, ha, mga national agency, and contract of service man na, must be a graduate of mga Mora. O, halimbawa man na, graduate ka man at Bachelor of Science in Accountancy with 2 years experience with civil service eligibility level 1, mga Mora. Tapos ay transcript of records, mga sari-sari, may imo pag andi apply ka on, ayos kayong papeles. Barangay clearance, police clearance, NBI, court clearance, transcript of records, usoyin ka TIN. Pila ka pa to sa BR, buo ka TIN number. Agto ka sa pag-ibig, buo ka at pag-ibig number. Agto ka sa PhilHealth, magmang itang requirements, magmang interview. Oh, makumot lisod ka sugod trabaho. Tapos hibaton ka, delay man lang yung sweldo. Di ba ga? Pero kandidato ka, fill out kahit application, ay dayang form nanda, pag sa barangay, pag baton it kumilek, according sa interview ng kay Attorney Tulid, after nga nag-file ka, automatic kandidato ko, ting monyo, takadali. Oh, di ba ga? Monyo tay. Ano, that's why gusto kong i-point out da, nga, ginakumpara ko rin pagsugod yung trabaho kaysa pagkandidato. That's why mga ka-K5, ginahambay ko.
14: Foro de los Pueblos.
0: Nga kung nagkandidato ka, dumaog ka, abo ka rin gusto nga magservisyo nga, pero ikaw rin butang itawo, ibalik mo't may ayad man yung servisyo?
14: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
0: Huguran mo kung ano rin imong komite ba, obra kat resolusyon, obra kat ordinansa. Kung ano rin mga lokal nga ordinansa ang ginapatuman ni LGU sa imong baryo, patuman mo. Although, kung amat doon ay, hindi mo, you cannot please everybody. Maaking sandaron kasi higpit gid man nara. Which is, pag nakita matatawang insakto ka matimo, maaking matsana si Persa una ron. Mas kaping gid sa basura, aking sandaron. Ay, may kilagangan yung ato kung nakatapos magpag-eskwela, hambangon mong hindi, magdapong inaaking. Oo. Ma kung dayaro tawong hagdo sa eskwelan, uang maidukar. Basi ma kung kinatugog, tarig to sugod eskwelan. Hindi ka tigaw magsunod ordinansa. O, nakatapos toon dun, ha? O, agdo gina padumdum kan dahi, ordinansa, layi. Bago ro naging layi, ginpasaron itsang guniang bayan, ginpasaron itsang guniang ginaprubad, sang guniang palalibig, ginipirmat, mayor. Tapos, i-remind mo, hindi ka magdapong, ay bawag, ay, naakig ta. Basi man na higabo. Kita mo gilang ako na nang utok si dapa-dapa. Meaning ay kaagto sa eskwelan wa tamay dukar. Ami una tagali mo akong karano.
14: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Mas kaming kung dako-dako para ng pamadyagan, dako-dako para ng pamilya, hindi tang pamati ron. O nga ni makon kanugo niyang gigin, tinaong alawans sa ginikanan karawa tamay dukar na ginagto eskwelahan. Alas 7.27 na tagahon doon atong oras. VD topic. Good morning, Kakifimek. Paborito ko gid nga radyo da pamatian sa kada agahon. Ma'am, thank you gid ha. Shout out lang una sa Libang, pangkato. Good morning, ha. Kajan Litonwa. Good morning, Kakifimek. Sir, good morning, ha. Ba, si paring Jan gali, oh. Napamati gali, ma. Anyway, thank you gid ha. Anyway, istorya na itong mga barangay election nga ra kasi dayang smallest form of government, hayo na sa mga kabaranggayan. Kilaga natin doon kandidato, kilaga natin doon mga aton nga mga constituents sa ulihi. Oo. Eh ako, nag-consial ako eh. Pero, what kami ginatanaw ko itong kontra ko, tanan pag may kalamidad, agayuda, lista. Oh, lista ta. Ay, bukon matimong kwarta. Galing, siyempre, may una matakon amat nga, mga leader matanga. Ay, man, anay, piyak naman ang partido na yung listahan. Doon ko namat. That's why ko namat, mga bully galing sa national, yan, takunta, galing pag-abot sa implementation na may mga sungaw, baga may mga loopholes. So, sa mga kabaranggayan, kamo pili, kung sinuro atong ibutang. Pero yun yung gustong ibutang sa pag-aboton nga, barangay sa gudiyang kabataang election 2025. Imagine mo, 52,000 plus, 52,598 dubutantes, banwit kalibo. Dahil mga balita, ginatod ka itong makaroon ni DTX 500 sa superior antioxidant supplement abong benepisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapangon ang epekto karon ginasukan ng oxidative stress sa kaproseso kung susiin nagkakasama do cellula bangon sa sobrang mga free radicals sa mga molecules nga nagataot premature aging nga nagasari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ang antioxidant content ang kabulig rong DTX 500 yung protection ng dosilula para maging healthy ratong organ na ratong immune system. Maliban karon dong DTX 500 may potensyal nga suportahan do tawo nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangod sa anang mataas ang antioxidant content ang nagabado inflammation nga nagabulig sa regulation ng blood sugar level parehong importante para sukan do mga diabetes. Sa kabilugan dong DTX 500 wala mang nagabulig sa pagdetoxify itiawas kundi nagaserbing natural nga suporta para sa healthy nga metabolismo, mas malimpyo nga gawas, mas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapares ko diabetes. Ag of course, mga ka-K5, may partner doon, Mauro, vitamin C. No? ay vitamin C na gapabasog resistensya sa kagawasan, pero mas manami kung imong vitamin C is mighty C, which is alkaline yung vitamin C, bukod imot acidic, no? Ginaproteksyon na datong organ nagkasukasuan. Pagkatapos ginadugangan ng collagen production sa atong gawas, pagkatapos mga K5 ginapanami pagidro aton karon niya agawas pagi sa pagpabasog katong immune system. Partners na DTX 500, kabaratuhon mga K5, bulong piso 8 pesos do, oh, daya nga mighty C. Oh, protection mugot ana whole day mga K5. Mabakayo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa ABL Sports Complex.
15: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:30, tagahon na itong oras. Basta, raakon malataan na kara. Sa pag-abuton nga barangay election mga K5, pero pagpili ita maging leader natin ay kilaga man natin kung sinuro kandidato kung ano ra pagkatawo sa itong barangay. Sa id natin, kilaga natin doon mo eh. Bukong tanganit pareso, nasyonal doon yaga pati kata kita kung ano ra commercial to sa makita natin na ginapatihan natin, di ba ga? May unang maid masaot, itbudot sa ibutuhan mo ta. Ma? So, tanawa man ninyo ra ng ikasarang, no? Pero, para ka ako na, kung ako gapili, tabi, sa, tagipu- sa kwantay, although hindi na tumabasa ro, pangyino dali ang K-Favorite, ang tagipuso unit siyang katawo. Pero gatanaw mata ako sa anang kinaiya, baga, bago ako magboto. Ay, makaroon ay, hambaw ni mo, ah, mana, dapat man sa mga marong posisyon ni mga kataas naman ro, educational attainment. Tama man, mas kapin kung presidente ka, senador ka, kasi gatubang ka sa mga Asian Summit eh. No, galing makando masubo ang issue mga ka K5. Kung sino mataas iniskwilahan, may mga abogado, ha? Ano pa raw mataas ang mga educational attainment, makaroon mataas ang mga leader, may issue tang init panakaw sa malita. Matuod na ron. O, di ba nga? Sino pa itong ginamada? Ah, wala man nakatapos doon. Artista lang mana. Maid man naman sakay sa kabayo. Ay, mo pangani what issues panakaw.
15: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Sa aton nun yung pagbalik mga K5, dugang mga balita, istoryahan natin doon. Agdaya ka nga may hadakpan at baril nga rakahapon, ay gabaligya, tagalimaw ra. Balikan taron tanan-tanan, pagkatapos natin ma-reminder, standby.
15: Foro de los Pueblos.
16: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
17: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Kung sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Bogey.
1: Mighty Six.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Breed Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti Bogey.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum

0: memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.

0: Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix. Mapakala ka butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tegalidad, kag-aprubado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mikey

0: Sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Balik sa ating mga balita, alas 7.38 na tagahon na itong oras, mga ka-K5, yas ating programa.
2: Foro de los Pueblos.
1: Dayang ang mga balita, ginatawa ka ito, DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Mabakay ron sa itong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Iyaron sa ating Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa ating ABL Sports Complex. Mga ka-K5, good morning, Anay, kay Eric Acutillar. Shout out sa Hasid Chogakak, bye-bye. Ag kay Guapa Khalifa. Good morning, Sir Michael. Happy, blessed Sunday and God bless Calibo. Yes, ma'am, good morning. Sari nga pag-padayon si K5, Rigelin Tornino, sa kampiyon nga mga balita. Kumusta na itong dayang nadakpan sa baybas nila at mga baril kahapon, no?
3: K5 News FM Live Report.
1: K5 Reds, good morning.
4: Yes, sa K5, Michael, no, nagapabilin na kulong iya makaroon sa Calibo PNP. So, dahil karang subject sa ginpatigay niya entrapment operation kahapon, matapos niya niya maakuhan nga, nagbaligya, itlay mo ang kamanga baril, may magazine, ag mga bala. Sa K5, Michael, aro, nabuo magkain sa nasambit karoon nga persona niya si alias Inday sa K5, Michael. Duray karang subject ay isang ka 30-year-old nga gagaki nga residente ita ni Washington nga kusasin nga ni Higgin. Paida gumimaura sa surveillance matapos nga mamonitor nga nagabaligya it baril. So kahapon sa Bulayluhana natabo abiro transaksyon ikaroon sa may terminal baga kag temporary nga eastern terminal ikaroon natin sa may mall sa may FM po ka K5, Michael. Nga konsesyon nga ni sa aktual nga operation ka K5, Michael, hay may na-recover ka ng kara agrayer mga masunod, may caliber 45 nga pistol at may naka-insert nga magazine at may una nga caliber 38 nga revolver nga loaded git live ammunition ka K5, Michael. At dayro sa baybas item, dayro sa andakan nga ginkasugtanan niya sa transaksyon mga nga nang ginabaligya K5, Michael. Daywa lagi ka mga baril. At may una pagid yung mga recoveries nga magazine loaded ita live ammunition anang caliber 45. May tatlong ka mga rounds man it caliber 38 yung mga live ammunition. At na-recover ro 18,000 pesos nga marked by bus money. Dayro ginamit sa transaksyon it nagpakuno-kuno nga pusher buyer itatong karon nga otoridad sa K5, Michael.
1: 18K siguro presyo it baril, no? Kasi
4: daiwa ta K5, Mike, ay barato taman yan para sa baril. Ay daiwa ta nagagi ka mga unit caliber 45 at caliber 38 ro sa ano eh, ro sa andang transaksyon baga. So positively ano mataron recovered sa day karang suspect agyan yan inapamatudan nga nagabaligya gid matagali imaw ita baril sa K5, Michael. So spearhead right atong karang provincial intelligence unit ag kay bahan nuro atong karang Calibo PNP sa K5, Michael. So makaroon na ay kulong imaw sa atong karang lakat serik Calibo PNP at nakatagana nga pag-apas na kaan ita kaso nga pag-apas sa Republic Act No. 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act K5, Michael. Samtang dugang naton nga balita gin-check karo atong karang malinaw PNP may kasanan sa magmagang football nga ra K5, Michael, nga naggagapan na kung sa scene mismo nga manghod
1: pagmanghod na sanda?
4: Magbanghod git sa K5, Michael. 29-year-old today karang suspect. Imaro naglabo sa 40-year-old nga magugang. Kay bangod niya ni nga nag-amok, nag-wala, nag-sininggit. Kay kumbaga binakal man ko anang manghod ro anang isog ka K5, Michael. Ag natigayon ta nga ni nga magapaan sa K5, Mike. Initial initial information about sa aton nga malinaw PNP sa magsasababa sa ruana nga igo K5, Mike. Ag doon nga mabahot nga ni ruana nga last sa nga nga gabo tabi pagapo taro natabo nga ranga kung sa CN natabo da sa barangay Kogon sa Banwa ita Malinaw Kukulyo 17 kung nagtaliwan nga itong adlaw ka K5, Michael. Nga kung sa CN ginapahayag ro victim doon nga nag-aamok kay hilong ginapahayag daywang adlaw ta imaura nga nagainom ka kay Father Michael. Ay, siya ay bago tagit man siguro. Dagagan ko, ano karoon niya, utok, abe man, ano, or ano nga, panghambagon ba lang kay Father Michael. Nag-amok, nag-sininggit, anda karoon niya bagay. So, posible na, ugot-ugot na doon, anak ka nga manghod sa kay Father Michael, bumod, sanduko, at imawa, hay, ginagabo, ana. So, makaroon hay, padayon, nga ginabuhon sa ospital nung nasambit karoon nga biktima, kaysa itsura, gitangan, ero, anak karoon nga igo kay Father Michael. Pero, after a bit incident, hay, nag-agiyot, aro, anak ka nga manghod, agapan checking, so this reporting kay Father Michael hay nagapabilin nga at large no duday karang suspetsado padayon pa nga ginaayam ko atong karon nga malinaw PNP akon ano do disposition it ana karon nga magulang in case nga madakpan na pagpasaka animal day kaso or anda lang nga pag-istoryahan kay Father Michael no kay wa pa man gid makaron ginapala pa imaw pero dero sigurado kay doon nga identify ta imaw nakilan an ta imaw kay Father Michael kay abo man nakakita sa nasambit karon nga insidente aga bantay lang naton duduga nga pagpahayag karon ni Hepe hindu na sa dagagan man itanda karon nga investigation may kaangtanan sa magmanghod nga lang involved sa hacking incident kay Father Michael samtang dugang naton nga mga balita may una man nga raga kay Father Mike no nga sang kaaklanon nga paulit akong taiya sa aklan o galing asta sa makaroon hay diot ana makontak wa na karon nga pamilya mga 5 days na kay Father Michael at ginapayag nga ni nga 26 year old nga ra nga magauli kunta sanda nga residence sa Barangay Tina sa Banway Makato hay wa pa tayapon makauli ka kay Father Michael. Nagatrabaho imaw ra bilang pintor sa Sargao nga konsasin hay nagagwa nga ni kay Father

0: halin ta na imaw. So nag-decide imaw nga mauliyon lang iya sa anang pamilya, in panagahan man niya ni imaw ra ita pamasahi para matigayon nga makaulit sa kay Pai Michael. Galing ay nagakabaga ka makaroon to anang nga pamilya kun si inutana duday karang nga 26 anyos nga lalaki. Hindi ko tananda makontak aga katong nagtaliwan patangan nga inadlaw pero anda karon nga uli nga conversation nga uli nga tabi nakitaan ko anak karon nga pamilya kasi Five Mike na may parang may sugod bagaruan nga chat nga kun ano matabo kana uso yun si Maura to Maura ay Mauro nakasayod baga kung ano ro natabo kana kay Five Michael. So ngani nga asa sa makaron kay wa patana agin pakamayad nga ipa-record ay pamilya sa Makato PNP. Ngayon, sa mga may information sa kay Sir Michael, no, kay Jenry Irabon nga na, 26-year-old, ay pwede nga magpasayod lagi sa anong pamilya kay nagkakabaga karoon ng pamilya kung ano rin natabukan na kay Sir Mike. Or else ay pwede i-report sa pinakamagapit nga police station kung sa sinmansanda para mag-coordinate lagi at ma-inform roon ng pamilya. At siyempre nag-ground sanda nga una sa maayos na kondisyon nung nasambit karon nga lagaking gideklara nga missing ka K5 Michael.
1: May pati iya cellphone, off what our cellphone na?
0: Off what our K5 okay. Michael, hey, diyo tagid nanda makontak po na nagaring.
1: Kung baan ka ting matawad karon eh?
0: Oo, oh, ay siyempre ay Martes pa ito. 5 days so taan na gali makaroon nga what a Sunday communication kasi 5 may kung ano ba rin natabo ka na. May kontakon what mga mensahe ba nga rin nga magpahubot-hubot kasi 5 Michael nga kung ano matabo ka na. So yun doon nga boosting kay bangod nga may mga kontra gali imaw da. So doon taan na rin ginakabalakat ng pamilya. Kasi kung ano tarong natabo ka na sa sulit Marco. Kaysa Marco roan na karoon nga last nga information sa dekarang nga meeting sa K5 Michael. So, din natin nga pinang ka mga report, iya sa Kalibo PNP, matawahay man K5 Michael, pero may iya kainan ng pag-blocker na sangka makeup artist, di ba, na K5 Michael niya ginaaligar to nganigin pa bang dalan sa imaw tanang client, baga, na imaw ro nagtakaw ko gold nga alahas si tanang karoon niya kliyente kapon niya adlaw, ganyani nga may mga tinaga pa lang ginbuhian sa K5 Michael ginaaligar ay sandag ita ako, no, nung nagbuog it na sambit karoon niya alahas, pero hugot niya nagpamalibad, dahil karang makeup artist, nga awa takandag sarang nandaron pamatudan sa K5 Michael, aga ginatingha nga ma-review ro pilang ka mga CCTV sa venue it nasambit karon nga event para mapamatud-an nga bukod ta isandaro nagbuo it nasambit karon na nga alahas. So dero aton karang report no pag-check sa pilang ka mga municipal police station sa pilang ka mga nailista nga mga aksidente ug insidente sa K5 Michael. With K5 Kenneth Luchica, Rayman si K5 Red Zilin Tornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ang Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report. Foro de los Pueblos.
1: Abang siyamat K5 Red Zilin Tornino sa kampiyon nga mga balita. No? Sana makarin niya pagpadaan. Kasubo man datong hindi ko makontak ka ng pamilya pero nakachat imaw o nakatext pa imaw o chat. Nga may usoyin nga tawo kung ano ka na mataboy kadungan ako no sa barko eh ro pamilya ko anang nakainkwentro dapat akato hay wa latin mo nagpadayon itsa kay kami napanuhan imo nga bukon it manami baga anyway sana nga pag padayon kabay pang safety magaling wa taka kontak sa pamilya eh dai mo kondo masubog dapat i-report sa atong pulis para maimbestigahan do dayang ano ra dayang ano ra mga ka K5 no dayang incidente nga ra no? Sana nga pagpadayon mga ka-K5 ay mga balita ginatugaton ni Clinica Clinica Diofresh Tab Bacteria that causes underarm body odor, may VC og may vitamin E nga nagapakinis ug nagapaputi aton karon nya kilikili mga ka-K5 no. Mabakay ron sa aton nya Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa atong Refender Building Osmania Avenue Kalibo Aklan sa prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa atong ABL Sports Complex mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos.
1: Dugan natin yung mga balita. May balita international. Ay daywang ka mga Amerikanong soldado makaroon ang sambilog pero ginamaduga. Matapos nga ni nga binirasan dat Iranian na ballistic missile aga drone attack sa nasyong Jordan ko Biyernes mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos.
1: Aga ro mga naninahan niya ragin evacuate mata sa Jordan Hospital pero dayang ani may sambilog karang naninahan ag nakagwa matiagi ro na hospital nga mga minor man lang mga ro kasamaran mga ka-K5.

0: wa pa makaron pag i-identify according sa report kung sino ro namatay niya tong soldado, no? Pero daya mga ka K5 hay ano ray. Pero daya pag pamumbang ara ay matapos usang Domingo karong ano ra mga ka K5, no? Pag bagayluhan niyo matbukot man naming tinaga ag pag bagayluhan niyo matbumba. Ag rondayang nagbalik taro after it anang pistok nga tong wa pangani matapos ay ginpatuman nyo mataro daya nga pag abang kara sa Strait of Hormuz mga ka K5 it daya karang nasyong Iran
1: Foro de los Pueblos.
0: So pag abang nanda ay naginit mataro ko it Amerika mao man do Amerika ay nagatingo man nyo mag abang man sa Strait of Hormuz ag may mga balita nga ni kato nga masukot sa 20% do Amerika sa mga nagagagi rito galing ko uligin bawi ni Trump ay sa makaron doon, rodayang insidente, bagayluhan niya, masanayta, dayang bomba ron. Late on Sunday, Iran Supreme Leader Motaba Khamenei said a written statement that America repeated the breaches of the agreement had laid bare a fundamental truth and the signature of US President is utterly worthless and devoid of credibility. Himbo na na. Ito nga bago. Padayin man na sanda karang ginasamad o uwasan na nagatuman sa dahing kasugtanan. Oo. Agwat naman na credibility anda karang mga statement.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Hay kon mga maurat ang aray magpinadayon sa nigtot inaway ay what a chance nga magpanaog rondaya nga mga presyo nga rait mga produktong langis sa Pilipinas ron ay daya malatari matarong it mga ano nga rondaya makaron mga ka K5 nga no rondaya nga mga oil company nga sa Pilipinas nga gira man ato sa Middle East. Ay man ay may mga oil producing country man niya sa Asia matigtok at yung binakay sa Middle East. Ay kon pwede ka malang magbakay iya di ba ga? Umpisa nga nang ilinaway sa darito, igtura sa Middle East, kita tara piktado. Mako mo sumirit pa sa karo presyo at gasolina dati sa isinta nga tamakan ni 73 agihapon do premium. No, tapos ay umabot niya nito 75 bro, maisot nga ni karang LPG, mako niya ni mga 211 lang baga, nagnaba-naba man. Ay, nako tamako na. Imagine mo, dahil nga ni nga uwa, takitariya, ita ding mga produkto, ita langis nga mga K5, kita taro naga-tiis. So, rin dahing inaway na sa Middle East, mga ka-K5. Kita at Arya, oo. Oh. At so, nga niya, ang motor ay ginatainan ka lang 50 pesos, ay ginaubo mo, nabi mo kung saan gatos ang ibutang eh. Sugid man, awa kating mato man, at nugtayon man. Agbo ko niyang ron, ay siyempre, pati makando mga restaurant, mga ka-K5 ka, mahagot, anong order, may unang aning, isang order ay 70, may unang 100, yun ang ni Rubulalo. Ay kamahagot, abi man, naro, kwan, LPG ay o tamat mahimo karon siyempre negosyo ron ay oh pero may una mataan nga barato pa mata. Anyway mga ka K5 hinaga 4:30 to 6 ako yung mga kaibahan sa balitang K5 sa umaga no dato hay mga tabloid type ratong gatong programa daya abi komentary ratong programa ay no pero hinaga 4:30 to 6 kita gumandong mag ililiba mga K5 hasta nga kita di karama karon nga adlaw nga Domingo no panindahan yun do may inog panindahan no? Anyway, agning kasalas pag itong mga balita, K5 Bridgeline Tornino sa mga balita nga police with K5 Kenneth Lachica. Technical Engineering Department K5 Fred Batoy, sangan ka mong Station Manager Ma'am Gloria Villasmanio. Ag sangan ka mong CEO kay Doc Ramil Oy. Good morning. Sa aton nga mga nagpadagat mga mensahe, good morning gid. No, hinagat man alas 4:30 sa alas 6 kitaro ga ililiba. Sige pa no, sa K5, Michael Silorio para sa kampiyon ng serbisyo publiko o galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.
7: Ako,

0: kinabuhan mo.
1: Sandetex 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: Sandetex 500.
3: Dugang pagid nga mga benepisyo sang DTX 500 isa na diri nga dako mabulig sang DTX 500 kag Mighty C power combination ha. Duwa ni hindi pwede nga DTX lang or Mighty C lang. Dapat duwa gid ang aton suggestion. Ini amo ang pagkakasang mga tambok na nagapalibot sa imo atay. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang carbohydrates ang nagakos ang accumulation sang fat cells sa imo atay, making the liver inflamed kag nagataas ang imo SGPT, ang imo nga ALT levels. Ang fatty liver ang nagaresulta man sa liver scarring and scarred liver loses its function. We call that cirrhosis of the liver. So hindi na magulat pa nga magka cirrhosis of the liver ka, maghabok ang tiyan mo sang sagay kaon tamis or carbo loading. Mag-detex 500 kag may tisi kada adlaw, mag-exercise ang balidok ramil, mag-jita, mag-intermittent fasting, cut down sa imong food intake.
4: Te, mga palainom da, mga palahubog, kinanglan kung ga-budget mo da sa inyo nga ilim nun, budget ka bi sobra libo, dapat ya inom ka gidamo-damo nga DTX 500 kag Mighty C. Importante na, para malikawan ang epekto sa makahulubog nga ilim nun, nga madamage ang imo atay, likawan ang paghubag, malikawan ang mga fatty liver, even mga virus nga ga-atake sa imo nga atay kay nagluya na, kinanglan bumbahan mo sang nag kaigo nga antioxidant, puno sang antioxidant, makita mo sa DTX 500 kag Mighty C. So kung adlaw-adlaw ka gayon ng DTX 500 kag Mighty C, di taas yung antioxidant, healthy imo atay.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asa rica, epektibo. DTX 500.
5: Kung diabetic ka, Dok Ramil, isa sa apektadong organ is your liver.
4: Correct.
5: Pag diabetic ka, most likely may fatty liver ka man. Kag kalabanan sa sintomas ang fatty liver, makita mo sa diabetic, no? Gani, mas mayo nga ipacheck mo anay sa laboratory ang imo SGPT or EA, ang imo ALT, no? Para maibaluan mo ang kondisyon sang imo atay. Better yet, take DTX 500 together with Mighty C. At kada adlaw hangga hasta mahagan-hagan ang imo inflammation sa imo atay.
4: Yes. So, hindi naman kalipatan, Sir Boy, ang epekto sang free radical sa oxidative stress aton atay.
3: Correct.
4: Grabe ang trabaho sa atay.
6: Mo, trabaho sa...
4: Ang hepatocytic proteins, lipids, kag DNA, ang pila lamang sa mga cellular structures nga primarily affected ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. Kung wala ka nagainom DTX 500 kag Mighty C, mahilig ka magkauntam is kag tuman ka damo carbohydrates, Sir Boy, ini ang maresulta sa structural and functional abnormalities ang aton atay. Tingala ka, hindi na mag-function sang nagakaigo ang imo atay. That's how important kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 Mighty C kag Pure C. So kung lantaw na to, pila ka mga studies, Dok Sam, ang nagasiling niya ang oxidative stress or ang pagdamo sang free radicals, amo ang mga contributing factors nga mapurma ang ining mga bato sa kwan sa imong gallbladders. Ilabi na, Sir Boy, kung plakaon ka tambok, sigurado gina niya. Taas ang oxidation sa mucosa sang gallbladder, ang nagakusman sang decrease activity sang functional enzymes sang mucosal cells leading to formation sang gallstones. DTX 500 daw kag Mighty C. Kaya kung gainom ka sa DTX 500 kag Mighty C, mayara siya sa taas katama sang antioxidant nga nag-neutralize sang free radicals sa lawas agud hindi makakosang oxidative stress. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C para ma-manage ang imo nga problema sa gallbladder o kon abdo.
2: DTX 500.
7: 27 lot, 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sang una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang DTX.
8: Okay.
7: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
2: DTX 500. DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.